0: Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.5.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
4: Kung sa gigamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit ka. Yan karoon natingala man siya nga pre, rapidid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax di ba tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado alas sila matay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kiningluyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini o mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer og panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahal kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud na ako, sir, oi.
2: The best of me. Call me Dinhin na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
2: Glutagen C, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7, enjoy some more.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yun ko nga imo kong kisan.
1: Ogunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito lang, yapag ito nga, no, subong beauty soap na blaon na gagamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamot, tas mot, balakag ka, lumo. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days. So, mananaro, nag-expect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Nainom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawaan pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kita'y tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
7: 105.7 Enjoy.

0: ang binuwing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuwing hayop nga nagsugod sa ay. Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakakay-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgot na dan. Kita man mo dan niya, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man bitaw iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: May hindi pa po sila, pinirang pailang kidiyaki vitamins.
5: Masa po ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mauka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong ipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balayba, mainom na lang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan man eh, uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: Dihaplah yang mau yaki uwen kada gabiin dali ra kay naulian ni ako pod buntis man ko mo pod akong ginhaplas ana ako mama ang tudlo mo pod akong gamit
1: yan ang yaki liniment oil mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni Maoy!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: Pre, naluoy, yun ko si Muhang Lola ba?
1: Nga naman, pre.
0: Nagsabay may uksimba atong Domingo. Nagsige ko buo-buo dito simbahan. Gitanaw na gudyas mga tao. Abi siguro nila doon na COVID imong lula.
1: Da, papansin ra to.
0: Nga nung napapansin na imong lula?
1: Da, pre. Iba ko man ang iyang skinny jeans.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yun ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom to og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumanggod ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pancreas, ana god. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastilan pagka-addict. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pancreas. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba ka-importante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Munang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-505-0670. Hello Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumara sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kini ka food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas niini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang Kidiyaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 09-0799-47183. Kuya Loy, ugmamoy Diyod ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang Diyod ang kasakit sa akong panglawas. Dako kay nga tabang sa akoa ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ugmamoy Diyod, nagapasalamat Diyod ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog Diyod ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong post-on Sa pagtuman nako sa Yaki Herbal Capsule, nahatlas ko sa Yaki Oil Liniment na huwag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantulinaw. Wala kita igong oras mamidyo sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ni ngatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kinapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners? Ang tanang nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, iha sa Misamis Occidental. Kumusta po? Okay, assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. Sa tanang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagkasunod sa 99.3 Wow FM. Kumusta po? O ang mga nagkasunod sa 105.7 Joy FM. Sa akin ito po ang probinsya sa Davao Oriental. Madyaw na dumda mga taga-Katiel. Madyaw na pagpanalingan ng kanaton na programa. O ingon man sa ato ang mga ka-joiners sa Baganga, Caraga, Manay, Buston, o ingon man dito sa may Mati City. Hangtod na sa Lupon o Banay-Banay, mga ka-joiners o Pantukan. Hala, kumusta? Manginaot si Mami nga ang tanan nakapaniod do na. Unta pod ang tanan na asa maayong panglawas. Ito na po ang ating programa ng Dear Mami Joy, karong adlaw nga Lunes, Hulyo 6 o July 6. Unang adlaw sa trabaho, eskwela sa simana. Ayan, hinaot pa unta nga maayo ang ato ang adlaw. Nakapangaliya kita sa kahitasan ganihang pagmata nato, sayo sa buntag, naambingan kita sa buong maghapon po. Sa tanan na to mga estudyante, nahala, sugod pa lang mo ha. Unya kating classes dayon. Dili maayo na siya nga sugod. Katulad na rin yan ng mga nagtatrabaho na inuumpisahan ang trabaho sa hindi mabuting mga gawain. Mga ka-joiners, hindi po tayo nagtatagal dyan. O, kaya nga, usahay ka ng mga tao nga mga play og trabaho, unya maingon nga daghan na kaayo og mga kasinatian o experience. Ako dili kaay ko believe diha. Kay kung magaling ka, maayo ka, daghan ng mga kumpanya imong giagihan. Why are you here? Anong nang-apply man kag trabaho? Masigwa ni mo ginatarong, sige kag balhin, sige kag katanggal. Unya wala ni mo na malayan, tigulang na di ay ka. Pastilan, mga ka-joiners. Sige po, ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 11 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Marifim Ang Loud. O sa tanan na itong mga ka-joiners nga naka-live karon, malaya po kayo magpadala ng inyong mensahe. Dali-dali lang para mabasa. Ayan, thank you Elisa Adlawan. Maayong hapon daw mami, kumusta ka? Okay lang kaayo si mami. Salamat Elisa. And also Martis Jano Omani Vlog, maulan na dumda nga dipantuyan mami. Please pakitugtog ng goodness of God. Na, mainitay nga di ka nami. Madan Lupogs, mami, good afternoon. Pa-shoutout na ako ang taga-Bantulinaw. Salamat sa pagbasa. And also from Ashley Awit Aquino, mami, good afternoon. Pakigreet ang ako ang bana dari nga gitugnaw kay ulan dari sa Kaningag. Bogi Ganza Tumanggong, shoutout ko dari sa Mati Provincial Hospital. Oh, pagaling ang mga naa sa karamdaman. And Jim Pisukan, good afternoon mami, shout out lang nako ako ang mga igsuon nga naakaroon sa bukid. Amping mo kanunay, og shout out po di ay nako ako ang igsuon nga naakaroon di rin naglaba. Og gana lang mami, salamat. Bye Shuray! Mami, watching from Kibayaw, umulan po dito kanina pero sobrang init na ng araw ngayon. Shout out lang sa lahat ng nakikinig. Pa-request din po ng song, Ikaw ang Tahanan. Thanks po, Mami. Jalbi Dalig Falito. Good afternoon, Mami. Pa-shoutout out me dari sa Barangay Maibo na perminaminaw sa imuhang program. Mami Joy, request ko og song I Love You by Celine Dion. ER Mutia, shout out among mga silingan na minaw og nagtanaw sa live. Request po ako ng Himayang na Hunlak. Pila na may edad ni mo, oy. Salamat po from Uzamis. ER Mutia. Titing Balilahon, thank you for watching Wad. And Juji Masanggid, maayong hapon po. Greet na ko tanang tagabtanagan Old Mako Pamanay Masanggid og Ayukan Mandagyo Baka Bangkiling Donato Pangandam Family og ingon man kay Roberto Atugan Tunong Pawin Las Camana Limindog, especially sa asa natin si especially

nawala si especially mga ka-joiners. Jong Maimad, good afternoon po, mami, watching from Binaton. Salamat po. Pingot, Janeline Dagansilong, good afternoon, mami. Shout out di ay nako si mama o si ate nga namina also sa ako ang mga makulit nga mga pag-umangkon. Thank you, mami. God bless. And also, Naslan Dasan, salam, mami. Shout out naman, watching from Manila. At pa-shout out naman ako sa mga family landasan sa Kabakan. Salamat po. Mary Jen Agimod Tanding, mami, shout out ko dari sa Butay, mami. Salamat sa pagbasa. RJ Magno Vlog, thank you, good afternoon. Binang Kalamba, yan, shout out from Kalamba, Laguna. Selke Domingo, thank you for watching. Maka na mga ka-joiners, ang pipila sa ato ang mga ka-joiners nga naga tanaw karon o naka-live din he sa atong programa. Eto na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Huwag matod pa sa iyahang sulat, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, mami, o sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Cynthia. Minyo na ko, mami. May mga anak na. Og 58 years old na po ako, mami. Nagsulat ko sa imuha. Sama sa uman. Gusto lang po siguro na ako nga mapagawas ang akong gibati. Ang kaguot sa ako ang dughan. Gusto na ako nga maipagawas, mami. Upat kabuok ang akong mga anak, duha ka lalaki o duha ka babae. Mga professional na ni sila, may mga trabaho. O gani man, dagko na pod ang mga anak. Ang akong panganay kay sayo manamin niyo. Nakahuman naman gani ang iyang anak. Dili dato ang ako ang pamilya o akong mga ginikanan. Ang akong gihimo, mami, nagpaulipon ko. Nanarbaho. Mientras ga eskwela. Halos ang gabi, himuon ako nga adlaw. Para lamang gayod nga makaiskwela ko. Og tuod man, wala man namko na human ang akong kolehiyo. Pero tungod kay naning kamot ko, nag-antos, nag-agwanta. Mao nga, nakakwarta ko. Tungod sa kalisot nga akong naagian, nagatigom gyud ko og kwarta. Grabe ang akong pagpugong, bisan pa man adunay mga gusto nako kaonon. Pero mas palabihon gyud nako nga matago nako ang ako ang kwarta. Hangtod, mami, kaning normal ta nga pagkatao. Nayabot ang panahon adunay lalaki nga naninguha sa ako . Nagustuhan pod nako siya. Mauto nagminyo ko. O gani man wala na nako una-una apa ang mugasto og dako. Tungod kay naa naman mi sa hustong pangidaron. Kami na mismo ang nangita og pamaagi nga makasal kami. Sa civil nga dili mi makagasto. Kabalo ka, Mami Joy. Nahimo gyud namo kana. Og wala na koy gihimo kundi ang maningkamot. Dili kaayo ko swerte sa ako ang bana. Kay medyo adunay pagkatapulan. Og dali ra kaayo nga masumulan sa iyang trabaho. Dali ra magsawa. Una ang nahitabo, mami. Magsige ang balhin-balhin sa trabaho. Hantod sa nagkaidaran na. Wala na gyoy mudawat niya. Maoto na hulog nga kung asa tong trabaho nga naa. Toa siya.
sakit kaayo sa ako ang kaugalingon. Kay sama sa akong giingon, bisan pa man ka nang naakay gusto ka unon, bisag naakay kwarta pero gitigom gyud na ako para sa ako ang mga anak. Dili na ako gusto nga magkalisod ang ako ang mga anak. Dili na ako gusto nga magkaproblema ang ako ang mga anak. Mao nang nakaingon ko nga, bahala na mag-antos ko. Kaysa akong una-una, maabot ang panahon nga makahuman akong mga anak, pasigmaluoy. Dili ko basagdan, mutabang ragihapon. Maugyod na ang akong gihuna-una, mami. Gihatag ang tanang gusto nila. Bahala na kong magkagidlay ang ako ang agi. Kabalo ka sa mga panahon nga kinahanglanon ang mga kinikanan. Usay akong manghod akong sugoon. Kay unsaon, mami, bisag sapatos, wala ko. Maulaw ko, wala ko'y tarong nga sanina. Kay ginauna gyud na ako ang mga anak. Hangtod nga niabot sa panahon nga napuno kog utang. Hangtod karon nga mag senior citizen ako. Magsige lang gihapon kog bayad sa mga utang. Kanang mga uban nga dili ko kabayad, palabhon ko, paplantsahon, palimpyohon og balay. Grabe, mami. Unya ang ako ang mga anak, nagkanya-kanya na. Magkanya-kanya na sa ilang kinabuhi. Wala na lang man gani, aguna-una. Bisan sa pagpangumusta sa ako ang maglisod na manggani. Kanang wala pa nang aminyo na anay mga uyab. Sakit kaayo na unaon nga mahibawa na lang nimo, may mga live-in na. Mura gihapong istorya ha. Mura lang gihapon na og nagpamilya na. Sa una, magsige pa kog lambing nila, mag-text-text, mutawag. Pero kadugayan, mami, ang akong pagduol sa ilaha, nagahatag na og kasakit sa ako ang buot. Kay usahay, dili na ko tubagon sa tawag, sa ilang cellphone. Adunay mga higayon, dili na tubagon ang text. Mauto, ibati ko og kaulaw. Pero dili na ko malikayan nga magbaha ang ako ang luha. Tungod kay makaingon ko nga, naunsa naman in town ang akong mga anak. Nakalimot naman in town ni sila. Nakalimot na. Nakalimot na nga naa sila'y ginikanan. Nga nag-anto sa ila sa una. O niya karon tungod kay nagdawat na sila o kwarta. Di kalimtan ako. Ang akong bana, wala na gyoy trabaho sa pagkakaron. Nakapahuway man ko sa ako ang mga anak, kay naa na may mga trabaho. Nang girinta na og mga puloy-ana nila, halos dili na muuli sa balay. Dili na ako malikayan nga hinungdan nga di sila muuli, kay dili nila gusto nga maobliga kung unsa ang mga panginahanglan sa balay. Og mauna karoning puli ang ako ang bana nga ako ang nagabuhi. Ang ako lang kalagutan kay bisag walay income, sobra kabisyoso. Sobra kabisyo, mami. Tungod kay bisan pa man ang iyang mga bisyo, sigarilyo, inom, sa ako pa niya pangayoon. O karon kay mga tigulang nami, wala namang gyud siya mahimo, wala na'y mukuha niya trabaho, kay malugi man ang magsweldo. Hinay naman kaayo mo lihok, dugangan pa sa katamad. So wala na gyud na ninguha nga magkatrabaho pa. Usahay makaingon ko nga, unsa may naa. Maglisod pud ko maguna-una nga akong biyaan. Dili na kaayo o dili na maayo nga sulundon na kung kanos ang tigulang. Saka pa ko magbiya og bana. Ako na lang yun nauna na naantos man ako siya sa dugay nga panahon. Antuso na lang nako siya hangtod kong asa may kutob. Ang masakit pa karon kay mag-ubo-ubo na.
Unya hadlok ra bagyud kaayo og kamatayon. Kay bisan og mag-ubo lang hilantan, gusto magpa-ospital dayon. Bisan og nakabalo siya nga wala siya'y kwarta. Gihatagan pod nako og lugway ngay gayon ang akong mga anak. Namasin ko nga moabot ra gihapon ang panahon nga makahuna-una sila. Sa panahon nga mukaon sila og lami. Sa panahon nga mag-outing sila. Sa panahon nga mag-shopping sila. Sige kog ampo nga unta makahinomdom sila. Nga na-professional sila. Og nakatrabaho og tarong. Tungod kay gianto sila sa ilahang inahan. Pero ang tud karon mami. Wala gyud. Sama sa ako ang giingon, wala man gidungog nga nagminyo, pero aduna na'y mga pares. Wala na po sila'y kahadlok sa ako, ah. Dili na sila mahadlok bisan unsa ang ilang buhaton. Bisan ka na mga butang nga kabalo sila. Nga dili na ako gusto. Og dito ko nakaingon nga, grabe. Grabe gyud ay. Dili gyud ay angayan nga ihatag tanan. Dapat gyud ay nagbilin ko para sa kong kaugalingon. Kay dili gyud ay ta makasalig sa ato ang mga anak. Bisan pa unsa ang mga pag-antos nga imong buhaton. Moabot ay ang panahon inigtigulang ka na ikaw na ang singkasingkahan. Dili ka na paminahon. O gani man dili nakakahidlawan. Pero ni adtong panahon nga gina-provide pa nako ang tanan-tanan nila. Bago na mo istorya mo gakos, magtimpla og kape. Kung naa sila'y mabilin nga allowance, sila'y magpalit og kape, asukal. Pero karon hinuon nga naa na sila'y kaugaliw ng mga trabaho. Wala na. Sakit kaayo palandongon, mami. Usahay makaingon ko kaayo na lang iutong aron mawa na kuning kalibutan. Pero dili man ato ang paghatag og utlanan sa ato ang kinabuhi. Og usahay mangayo kog pasaylo sa Ginoo makauna-una kog ingon ana. Mangayo kog pasaylo nga napangunahan ako siya para mag-isip og ingon ana. Og ikaduha, pasin aduna pay solusyon nga pwede ko malipay sa akong kinabuhi. Mauni karon mami. Gipili na ako nga ipaambit sa imuhang programa kanin akong kaagi. Unsa man ang maayo na akong buhaton, nga dili na ako masakitan sa ako ang mga anak. Nga dili na ako maghuna-una nila, nga pasagdan na nako sila. Aron makamove on ako, kaysa akong kahimtang karon. Rabig yun, adlaw gabi ikahilak ko. Tungod sa gibuhat sa ako ang mga anak sa ako, ah. Magluhod-luhod ko sa kasakit sa ako ang gibati. Dili para masuko nila o manghimaraot sa ilaha. Magluhod-luhod ko og pangayo og tabang sa Ginoo nga hupayon ang akong kasing-kasing. Tungod sa gibuhat sa ako ang mga anak, halos makalimot ko sa akong kaugalingon sa mga panahon nga nagpa-eskwela ko nila. Sa panahon nga gapalit ko og tanan nilang panginahanglan. O gani man bisag na ay magsipon sa ilaha, panguyawan ko. Kay base og mo grabe wa gyud ko'y kwarta para ipa-ospital nila. Muna ginaampingan gyud nako sila. Ginapakaon nako og tarong. Masustansya nga mga pagkaon. Aron dili sila magkasakit. Unya karon pagkahuman kay tigulang nako. Ingon lang ani ang akong madangatan. Maluoy ka, mami. Tambagiin taon ko. Og pasaylo ako. Mga anak man unta na ako kining akong giina istorya. Kung buto na una-unaon, dili unta ang ayan. Pero mami, nagakinahanglan na gyud ko og tabang. Kay wala na ko kabalo. Kung unsa ang angayan na akong buhaton. Hinaot pa unta nga matambagan ko nimo, mami. Hinaot pa unta dunggon sa Ginoo ang akong mga pag-ampo nga adunay mga anak nako nga mubati sa akong kahimtang karon.
Dagang kaing salamat o ninhin nilang kutob ang imong magtatampo, Sentya.

34 minutes ang mga ka-joiners, mga raan ng ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching RJ Magno Vlog, and also thank you being Kalamba. Shout out daw ng from Kalamba, Laguna. Selke Domingo, thank you for watching. Dato Aban, hello daw sa Aban Abas Bacana families. Shout out lang kila Ina, si Bulaw, si Andolana, si Nana, si Babay, Ali, si Bapa Corato. Thanks mami sa pagbasa. And also from Robic Maliga, good afternoon Mommy Joy. Shout out lang nako ang pump boy sa K5 Bernaes Gasoline Station Marlon. Ayun, salamat. And lovely Jean Sumalinab, mami, nakikita kita ngayon. Palibhasa, naka-live ka. Mami, pwede ba mag-take ng Kidiaki Vitamins ang 1 month? Ay, dili pa siya pwede. Kung nagadidi na sa imuha, mga 6 months na. Pero kung ginagatas rani mo, after 3 months, pwede na ang 0.5 sa dropper. Yan. Salamat sa maong pangutana. Jemlyn Mariano Magandam, thank you for watching. Rolando Sayawan Lagungan, good afternoon mami. Great lang nako ang Budadong family o Banugan family. Sa tanang taga-barangay Pichon, Sitio Bantaon, ang nag-greet si Janjan Budadong from Mate City. Salamat. And also Jeron Atugan, good afternoon. Shout out lang nako akong papa o sa ako ang mama o sa duha nako kaanak o sa akong mga egsoon diya sa Bitanagan. Jenny Vistal, shout out di ay Mideri sa Purok 5, Barangay Montay, Libungan, Cotabato, mami. Shout out po di ay ko ni Uncle Joby Tabo-Tabo og Ariel James Bentayo nga naghimo og septic tank. Ilabi na po sa ako ang ugangan siguro ni. Oh, no, sanay natulog. Nagduyan-duyan natulog kay Puyat sa duty. Kana lang mami, salamat sa pagbasa. Langga Gama, thank you for watching. Pisukan Angelica, good afternoon mami Joy. Shout out na ako ang family Pisukan Bungadon. Shout out po na ako ang akong uyab na si Rodel Madanlo. Paplay ng song Mahal Kita. Salamat sa pagbasa mami. And also good afternoon daw, shout out kay Emerin Shana Masugod o Papay William Masugod. Salamatay. Sabi ni Langga Gama. Mary Jean

Gimo Tanding, shout out ko sa Tanding, Lagungan, Kabongbong, Dagansan, Family Mami, og tanang naminaw ni mo Mami. Salamat na pagbasa, request kog song Lason Mong Halik. Renren Salvador, good afternoon. Shout out lang po sa Family Dumadangon o Makasambat. Yan, Banugan Jim. Good afternoon, Mami. Shout out sa ako ang mama nga si Dolina. Ug sa ako ang papa nga si Studio Banugan. Shout out sa ako ang kaubanan dari sa Kidapawan City, Elvis Banugan og Ola Banugan og Espedito Banugan and also Jaymar Banugan. Desi Sumalpong, maing hapon, Mami. Ask lang unta ko, tagbila ang isa kapad sa Yaki Herbal Capsule po. Salamat, Mami. Murag 150 na siya. Rosemary Sugnoan, Lagungan. Greet lang na ako ang mga igsuon nga naa sa Manay. Analisa Sugnoan, Budadong og si Annalyn Sugnoan. Jim Jim Pisukan og sakong bana nga nagtrabaho dari sa Palengke, sa Mate City. Ang nag-greet, Marie Sugnoan, Lagungan. Salamat sa pagbasa, Mami. Desi Sumalpong, watching from Purok Giban, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. And also Flora Minervasa, watching from Batasan po. Rosemary Sugnoan. Mm-hmm. Angelica Lagungan Baindoy, watching from Hanginan. Thank you. Then kay Legion Dagansilong Pingot, watching from Bantukan, Davao de Oro. Greet ko lang akong mama Lydia og papa Pioning Pingot and request din ako ng music sinta. Lorena Neritan, maing hapon, Mami. Pa-shout out na minaw sa imong programa, RJ Magno Vlog. Hello daw sa mga budado. And also, yun, mga pipila, sa ato ang mga naka-live karong hapon na, mga ka-joiners din sa ato ang programa ng Dear Mami Joy. Sama ka usap pa, daghan kaing salamat mga ka-joiners sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins, kanang Kidi Yaki Vitamins mga ka-joiners, magapaligun ka na og bukog sa inyong mga anak, makapatangkad, makapabright, makapagana og kaon. Oh, kanang mga bata nga gukod-gukuron pa, basta pakaonon, patumara ragod na og Kidi Yaki, di ba? Ha, maupay pagsubo mga napod. Oh, tested and proven na gyud na. Dili pud na basta-basta nagasakit ang bata, basta nagakidi Yaki Vitamins. Og ingon man kung aduna kamoy mga kapamilya, kauban sa balay, lolo't lola, mama, papa, no? Na nagaanto sa rayuma o arthritis, sakit sa kalawasan, o ang uban di nakalakaw, di nakatindog, ay adunay mga bukol-bukol, mga ka-joiners, Bilongga Gold ang solusyon ana. Kay grabe gyud ning Bilongga Gold. Kay kung di nakatindog na, nang hubag na ang mga tiil, mga bukton ba diha, asa na naigo sa rayuma o arthritis, duha ka Bilongga dayon, buntag udto gabii. Ingnanta mo, makapahulay gyud mo. Sulay lang gud ninyo, wa may mawala kung ato ng sulayan. Busa mga ka-joiners, sulay ninyo ang Bilongga Gold. Maayo pod nga maintenance nato ang Yaki Herbal Capsule. Kay pirmi lagsik ang ato ang lawas, kanang ganado ta sa ato ang mga buluhaton, kanang dili tabas-tabasta nga kanang maigo og UTI ay kung nagatay ka ana nya hilig ka og soft drinks, pero kung naigo ka na, duha na pod na kay Yaki Herbal Capsule kung wala kay Blumia ha sambong ha. Kanang Yaki Herbal Capsule maayo pod na siya sa UTI. Buntag udto gabi eh, tagduha-duha gyud na siya. Tulo ka adlaw lang. Pahuway na gyud ka ana. Og ingon man kompleto ang ato ang yaki kopi yaki sa pagkakaron, ang ato ang liniment oil nga inyong paborito, naapod na siya. Og ang ganado capsule para sa mga adunay problema sa erectile dysfunction, no? Mareklamo na si Mrs. kay wa nay nahot ang iyahang konong bana. O inana na daho kaig tabang ka ng ganado capsule. O ikaduha, ganado pod ka sa tanan ni mong trabahoon. Dili ka basta-basta magkapoy, driver ka, nagauma ka, nasa construction ka. Pag nakaganado ka anang gabi, hangtod ana pagkabuntag maghapon, lagsik yud ang imuhang panglawas. Oo, kay mahal kaayo og mga sagol kanang ato ang ganado capsule. Sulay lang ninyo, kanang wala pa nakasulay. Aba lumadere, naagyon na'y mag-walk-in. Na may discount na sila kung sa hotel na sila magpalit. Mauna nga, naghangyon na sila nga
mag-antos og lakaw mo adto diri para makadiskwento. Sige na po, salamat ha sa makausap pa o gadong wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Sulay po ninyo kay di gyud mo magmahay. Ang amo ang mga sabon, oo, naagi hapon, og sulay ka na ninyo. Kay kami manggod, musulti lang mi kung unsa gyud ang amo ang produkto. Dili na mo ginadungang-dugang-dugangan ka na bang kumbinsihon para lang makakumbinsi sa tao. Munang amo ang gusto nga sulay eh. Aron kamo mismo ang makasulti kung unsa ka-epektibo ang among produkto. Ha? Daghan kaayong salamat sa padayon ninyo nga pagsalig. Mubalik pa po ang Dear Mommy Joy.

Ayan, 46 minutes na po mga ka-joiners. Magkaraan ng alauna ng hapon, balikan natin ang ating letter sender na si Cynthia. Ay nako Cynthia, gusto kong sabihin sa'yo na yan ang karamihang problema ngayon ng mga senior citizen, mga ginikanan nga na iuban, mas gustuhon na lang sa ilahang mga anak na matigok na ang ilahang ginikanan. Pero dili tanan ha, pero kasagaran gyud, mas kadaghanan gayud mga ka-joiners. Kana observation gyud po na nako sa kaugalingon akong observation, no? Mura ba og dili na sila ganahan sa ilang mga ginikanan, inigliability na. Kana bang mamahimo na nanilang problema o kanang sakiton na niya si ipa-hospital nila, magasto, ilamin og daghang managsuon, ang uban di magpakabana og kinsa katong duol mao'y maobliga. So mga things like that. Maunang mas gustuhon pa nila nga mamatay na lang siguro ang ilahang ginikanan. Morgan ana ang ilahang mamahimong line of thinking. Kaya nga no, mauna, ang mga ubang mga igsuon magbaliwala man. Unya kung kinsa kadtong duol mo o may maobliga. Mauna, siguro ka ng mga naana sa sitwasyon nga ingon ani karon. Igo na lang yud ta sa pagmahay, no? Igo na lang yud ta sa pagbasol. Nga no, sa batanon pa tawag yud ta nagbilin. Hindi tayo nagtitira ng para sa sarili natin. Ginahimo nato ang tanan para sa ato ang mga anak, sa ato ang mga apo, and yet, kaning mga tawhana nga atong pinaglaanan ng tanan natong panahon, sa dihang matigulang na taog, mamahimo natang obligasyon nila, dili na nila gustuhon nga maistorbo pa sila. Huwag yun na ang kasagaran ng mga mahitabo. Muna nga, kadtong mga ginikanan, kanang mga naana, sabi ko nga, sa yung mga ibang nasa ganito ng sitwasyon, wala na eh. Hindi na natin pwedeng ibalik ang panahon. So maningkamot na lang ta kung unsa pa kadtong atong makayanan, maningkamot ta kung asa ta pa ta kutob bago ta papahuwayon sa Ginoo. Maon na lang kadto ang ato ang tamdan. Yun na lang siguro ang pagsikapan natin na kung hanggang saan na lang. Para hindi na tayo nasasaktan kung kailan ang tanda-tanda na natin, saka pa tayo masasaktan. Para hindi na tayo masaktan, huwag na po tayong umasa. Huwag na po tayong umasa sa ating mga anak. Huwag na tayong umasa sa ating mga apo. Yung kung mga bata pa man kayo ngayon, may mga apo na kayo o yung mga anak ninyo, kung ano ang gusto ninyong gawin para sa kanila na magpapasaya sa inyo, gawin nyo na lang po kung kaya ninyo. Pero huwag na po kayong umasa. Dahil yan ang magdudulot ng sama ng loob, sakit sa puso. Pagdating ng panahon na hindi natin maiwasan, nakakapanumbat tayo, grabe ang ginawa ko noon. Ginawa ko kung ang lahat para mapalaki kayo ng maayos, hindi kayo magutom, makapag-aral kayo, pero ngayon, anong ginagawa nyo? Eh, yung mga bagay na yan, nag-i-stress lang po sa atin yan eh. Igo lang na maghahatag sa ato og kasakit sa buot. O, di ba? Ay, murag bungol naman na sila. O, ilabi na kay nagkaugalingon na, may sariling buhay na, humiwalay na sa'yo. Eh, kasi hindi ka naman kailangan eh. Di ka na kumikita ngayon, tigulang ka na. Sila kumikita na. Kaya nilang magrenta o bumili ng tirahan nila. O, kaya nilang sustentuhan ang mga pangangailangan nila. Hindi na nila kailangan ang mga magulang. Muna nga dili na sila mubati. Naapay ubang mga anak? Sultihan ni mo og ingon ana. Ingnan pa ka kay nga no? Gisugo ba di ay taka? Nga anakon ko ni mo ning kalibutana. Sala ni mo na kay gi anak ko. O di ba? Ambis kay magpasalamat. Salamat ka ayo ma. Salamat ka ayo papa. Nga nakakita ko og kalibutan tungod sa inyo. Salamat kay ingon ani akong sitwasyon karon. O og dili pa sa inyo ang mga pagsisikap na iuban diha. Kung adunay da kong panginabuhian ang ginikanan, hangtod nga nangapon na ang anak, nagpabuhi lang gihapon sa ginikanan. Ang masama, ayaw magpagod, dili mo trabaho, ayaw ng responsibility. Kung naamay dawaton, kadtong gusto lang niya. Kung unsa kadtong pinakahayahay, maulang to ang ilahang gustuhon. Unya, kung ipush ni mo, iobliga ni mo, masuko, kasaban ka, ikaw pa'y singkahan.
o di ba kasakit kaayo na paminahon? Mauna ka ng mga naa pa sa mga batanon pa nga nag-atiman mo sa inyohang mga anak, ayaw yun ninyo ihatag tanan, magtira kayo para sa inyohang kaugalingon. Never, never nga iasa ninyo ang pagtanda ninyo sa inyong mga anak. Ayaw yun, magtira kayo lagi para sa sarili ninyo. Lalo na kung ang ikinabubuhay lang ninyo, yung trabaho ninyo, wala kayong ibang source of income, wala kayong mga properties na pinagkakakitaan, naku, napakahirap po niyan. Dapat kahit papaano, may maitabi po talaga kayo. Lalo na pagdating sa mga emergency. Oo. Kanang bana, mga bana, ay, naku, lisod ka ayaw na asahan. Lisod ka ayaw asahan. E di labaw na ang wife na dapat obligasyon manggiyod sa lalaki. Oo. Pero murag karong panahon na baliktad na. Oo. Hindi lang katuwang ang mga misis, may iba diha, misis na mismo ang mas nagapaningkamot para sa ilahang bana. O, mauna nga, sa ako ang pananaw, kung naan ka na sa sitwasyon, tigulang ka na, o niya inana ang imuhang pamilya, inana imuhang mga anak, wa mang gani mo bati ang imuhang mga anak, unsa na lang pod ka ng imuhang mga apo. O diba, dili na sila direkta nga ikaw ang nag-atiman, kaya ang ilahan namang mga ginikanan kanang inyohang mga anak. Wala. Murag, sa ngalan lang na alam nila na lola ka nila. Oo, ganun lang yun. Wala na sila nag-aisip kung unsa ang mamahimo nilang obligasyon sa imuha. Inana na lang. Mauna, inigtigulang na ang pangando yun anak nila nga unta, mupahulay na. Kaluoy sa tigulang, no? Oo, niya ang tigulang, gusto pa nila nga makita ang ilang mga anak nga nag-asenso, makita ang ilahang mga apo, kung unsa ang mga kaguna, unsa ang mga ilahang mga kaugmaon, pero ang ubang mga anak gusto na nga mamatay na ang ginikanan. O, mauna ang sakit kaayo nga realidad karong panahona. Busa kadtong hindi pa huli ang lahat, mga batanon pa nga nagamatuto sa ilahang mga anak, huwag ninyong ibigay lahat. Lalo na yung pinag-aaral kung babae, tapos mamaya nabuntis na, nako, kalaking problema. O, maswerte, kung may kumikita ang magulang na kaya pang pag-aralin, ipatuloy ang pag-aaral kung gusto pa, e kung walang-wala talaga. Oo, luoy good kaayo ka ng mga ginikanan na di pakahuman ang mga anak o niya magbinuntisan o niya pati ang gatas sa ilahang anak ang ginikanan pa mo ay mag-atiman, pait yud pud kaayo, hinaot unta ka ng mga anak na ingon ana og matigulang ang mga ginikanan kay wala may laing gisaligan labi na kung gasweldo lang pagkatigulang ana onsa tong pension lang hinaot na di mo makalimot kung giunsa mo pag-anto sa inyong mga ginikanan. Labi na ka nang nangaminyo, wala pa nang ahuman, unya gipapadayon lang gihapon o paeskwela, pastilan, kaswerte. Kung adunay mga ginikanan, nga inana yun mag-antos. So ang problema diha, kung igo lang, hand to mouth pod ang ginikanan, to anaad to tanan sa mga anak, pagtigulang anak nila, kalbaryo na pod ang mamahimong kahimtang, kay kung ang anak, makalimot na sa ginikanan. Tungod kay maayo na ang kahimtang, makalimot na sa kalisod sa naagihan sa ginikanan. Busa, Cynthia, mauna ang akong matambag sa imuha. Ayaw na i-mind sila. Pasag din na. Ayaw na pagpalimos o gugma. Ayaw na pagpalimos o atensyon. Ayaw na pagpalimos o respeto. Kay dili manggod na ginapangayo kanang mga butanga na. Himuuna sa ato ang mga anak kung kanang atong mga anak nagahigugma sa atoa. Pero kanang inanang magpalimusta, unya ihatag man tuod niya, singkahan ka pa, o muna ang maghatag uga sakit sa ato ang pagbati. So ang ako ang matambag sa imuha, nga ayaw na. Ayaw na pag-expect nga muuli, ayaw na pag-expect nga mag-atiman sila sa imuha. Kung ano man ang ikinabubuhay ninyo ngayon, unsa man ang inyohang panginabuhian, kana na lang maoy da ginota. Paggulay-gulay diha, perme, aron, dili ta magkasakit kay masustansya ang ato ang mga pagkaon.
ug moabot ang mga anak. Salamat Ginoo. Dili nimo sila makita, mubati ka og kabalaka, iampo nga unta ampingan sila sa Ginoo kung asa man sila. Kay dili na gyud na nato sila mapugos. Moabot pa ang panahon, mahimo patang toxic para sa ilaha. Kay ngano samok kaayo ta sa ilahang kinabuhi. So kita in town nga wala tay laing tumong kundi ang kaayuhan nila igo ra ta masakitan. So unsay solusyon? Dili na ta mangita og problema. Pasag din na sila. Kay ang buotan ipasabot, pumili na sila sa buhay na gusto nila. Pero unta, kanang imuha, maayo ng imuha, kay wa naman magpangayo sa imuha. Nanginabuhi naman og kaugalingong ilaha. Ang sakit diha, nga ibaliwala ka, pero ikaw lang gihapon ang bumubuhay sa kanila. Pagkatapos pagkausapin mo, dahil gustong-gusto mong makausap, namimiss mo, pagka napag-usapan na ang pera, manglaki na ang mata, pagtataasan ka na ng boses, lahat ng mga tao, pagseselosan na, hindi na lang man iniisip yung mga taong pinagseselosan kung nagtatrabaho ba katulad nila na walang trabaho. Pero yung pinagseselosan nila, yun ang nagpakamatay ng trabaho para doon sa mga bagay na nagpakasaya sila. Oo. Yung iba, wala eh. Yun na lang ang minamind nila kung ano ang kailangan nila na masustintuhan sila. O hindi nila iniisip yung mga taong nagsakripisyo. O ikaw pa ang magiging masama. Kaya payo ko sa'yo, huwag na. Huwag na talaga. Pasalamat ka na lang, Cynthia, na hindi na sila nang hihingi sa'yo. Yan lang. Hindi na humihingi ng kung ano-ano pa man. Para at least kung ano man yung mga nakakayanan mo, sa inyo na lang yan. Yan, huwag ka nang umasa ng presensya, ng everything, para hindi ka masaktan. Kung darating sila, salamat. Kung hindi, salamat. Sana nasa maayos lang sila na kalagayan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, marami ang nakaka-relate. Basta pag ganito nang usapin, pag ito na ang mga hiskutanan, daghang makarelate. Kay daghang yud kag madungog ng mga ginikanan nga moingon na unsa naman in towning akong mga anak. Nakalimot naman sa ako. Grabe ang ako ang mga pag-antos. Inana lang yun na permi ang masulti sa mga ginikanan. Hindi mo talaga pwedeng ilarawan ang hirap na pinagdaanan ng mga magulang. Pagkatapos yung mga anak dahil nasa maayos na nakalagayan, baliwala na lang ang mga taong nagsakripisyo sa kanila. Kung yan naman ang generation ngayon, gusto kong sabihin, ang sama-sama. Napakapangit naman na henerasyon kung ganun na ang henerasyon ngayon. Salamat ka ayo, Cynthia. Sana nakatulong ako sa iyo. Yan ang magandang gawin. Ay na, ayaw na pag-expect og bisag unsa. Huwag na. Huwag ka na mag-expect ng kung ano-ano pa man. Kung darating may bit-bit, ay, thank you. Oo, kung wala, nakalimot, pasagdi. Iampo na lang sila sa tanang panahon nga saan man sila, sana nasa maayos sila na kalagayan. Maraming salamat. So mga ka-joiners, wala naman tay oras. Thank you for watching kay Lorena Neritan, RJ Magno Vlog, Pingot Janeline Dagansilong, Jenny Vistal, thank you. Marifi Manginlao, Rosemary Sugnoan, Lagungan, El Patanding, Maldita Antonio, thank you. Dato Aban, Pisukan Angelica, Sugar Vlog, Elvis Banugan, Maribel Pablo, Boss James Batinoy, Elizabeth Magandam Blas. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Teka muna, silipin natin kung sino yung mga may mga ano ngayon, birthday ngayon. July 6, mga ka-joiners, sino-sino kaya ang may mga birthday karon, ha? Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan. Happy anniversary sa lahat na may mga anniversary today. Si MC Kilian Tanding, happy birthday. Raquel Diano, happy birthday. Lilibit Agyadan Maubay, ay, birthday ni Libit karon. Diha sa Lamyawan, happy birthday, Bet. Og ingon man si Ramilyn Englisa Lazaro, happy birthday. Og ingon man si Nick Pansag, happy birthday. Ana May Calixtro, Starlita Batitin Aguilon, happy birthday. Hacienda Di Maaguant Sebenhero, yan, birthday din po niya ngayon. Jaymar Abanid,
Happy birthday. Mga hayang mata, mangayaw, Evangeline Tilakan, Masinaring. Yan ang mga nag-birthday karon mga ka-joiners. Thank you so much sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Mga ka-joiners nato diha nga nagasunod sa 87.7 Joy FM. Shukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O igon man ang tanang, mga nagasunod sa buong South Central Mindanao, Kidapawan City, dinhi sa 102.3, dinhi sa North Cotabato. O ingon man ang mga ka-joiners na nagasunod sa 99.3, Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, gikan Pantukan, ngadto sa Katiil. O dito pa sa unahan. So hagit makalimot gid ko anang lugara. Ganihan na hisgutan. So, salamatay ng kamayo pag panalinga ng kanato programa. Lami na diya sa Katiil kay bagong tingog pamanggod ta diha, no? Salamatay sa kanato mga ka-joiners sa Katiil. Oo, mandiyaw na dumda sa ato ang mayora diha nga guwapa. Si Mayor Meloy Nunez. O sa tanang mga opisyalis diha sa Katiil. Daghan kaayong salamat sa inyo. Og ingon man, kumusta kay agad pakaw, salamat kaayo. Parte niya intawong tabang para magbutang og mga tarpaulin. Aron matagad lamang sa ato ang mga ka-joiners diha sa Katiil. Ayan, daghan salamat kaayo agad. Og ingon man, sa tanan natong mga ka-joiners, di ay nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Thank you so much po. Sama sa akong hingon, wala naman tay oras. Kauban nato dito sa Davao Oriental, si Danda Landan. Partner ko po, si Pumelo Joy. Gusto kong sabihin lagi ito sa inyo na huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakit Dapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties nga sagol sa Bilongga Gold mopatay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao kana ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero perok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:27 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Brinda Untong Imbal. Shout out sa iyang mga friends din sa Amas. Elvis Banugan, shout out po sa mga kauban na ako din hini. Sige. Oy, taasaan ni Oy. Albert Pamugas. Expedito Banugan, GM Robert Manlangit, Gerald Joshua, Jason Banugan, Jonel Jemar. Salamat po sa pagbasa and salamat sa pagbasa na ako karon dari sa eskwalahan sa Sanyal, Kidapawan City. Hello, may hapon din ha, no? Sa itong mga estudyante, mga teacher, diha nga lapita sa itong mga students and teachers. Hello po, may hapon. And Elizabeth Magandang Blas, watching from Barangay del Pilar. Thank you. And good afternoon, pa-play po ako ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Ngayong hapon, Mami, request po ng song, I Love You. Ayun, na-play na po yan. I hope na-enjoy mo yun, ha? Hello kay Elizabeth Magandang Blas. Ngayong hapon sa mga taga Del Pilar, Barangay Del Pilar, Manay. Thank you. Madayo na dumda sa itong mga ka-joiners din niya. Hi kay Boss James Badinoy. May Maribel Pablo, watching from Midtungok, Senator Aquino. Good afternoon, Mami. Pa-play po ako ng song Close to You ng Carpenters. Thank you so much. And good afternoon po. Pa-play po ako Beauty and the Beast ni Ariana po. Sana po ma-play. Nakikinig from Antipas. And sige, hello sa mga taga-Antipas. Ano? Kumusta po ang lahat dyan? Huwag daghang salamat sa inyuhang pagpaminaw. Alas 2:29 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang yaki liniment oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panin.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Si mamulian. Kadungan ko biya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplakan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol. No? Para wala na,
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o giddy yaki vitamins ang iyang anak.
4: Langsa ka ng kulit.
5: Pero karon?
4: Nakaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos
5: na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
4: Giddy yaki vitamins yan.
3: Yan ang giddy yaki vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
7: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
5: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
9: Ngano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre, anga lagi.
9: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy! Oras po natin, 8 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban, alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you! Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya sa Caraga Davao Oriental si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapang, One City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba napod na ha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o ba nigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon nga unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated, pero pagka mauna na daghan ng sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato nang dikayan. Maokin nga usay maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kay maunang utok atong maapektuhan o di tamabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise. Kaon og healthy food sama sa gulay. Mga prutas. Inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba, o kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao kana ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. O uban pa, nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod ka na mga higala. Ato lang pag-aanon good, labing-labing, kay na ay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato. Apantiman eh, kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bagong magsugod og exercise. Ayaw kalita nga basing tibuok adlaw na pod ka mag-exercise. Dili pod na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho nimo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang iyong kasing-kasing makurat. Bahala na hinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo. Kay siya ray nakabalo kung unsa ang maayo para kanato. Ang importante, nagatrabaho taog maayo. Nagahimo taog maayo. Makasiguro tanga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili na to abusuhon. Tungod ni ini mga higala, maunang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag-adlaw, makatulo, buntag, udto, hapon. Pero kung aduna ka na'y ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede ni mo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha, buntag, udto, hapon. So mamahimong unom ka na. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance nga ginaingon nato. Og tungod ni ini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, ay i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Salamat Mami Joy sa mga nagpadala sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0919-783-8432. Hello Mami Joy, Kuya Roy. Salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay naayog yun tong katulkatol sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abtiog isa kabulan, naayog yun kaayog kay dugay na katong katulo sa akong tabon-tabon. Si Bing ni sa Sibulan Turil. Text gikan sa cell number 0919-7857996. Salamat yun kayo Kuya Roy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang ako ang mga pamaol na wagtang yun dayon. Nang haplas lang ko sa inyong produkto. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigima sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, manginom na lang ako bana na. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumagod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Hoy, Nak-Nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapad, mo'y absent.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan ko na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glotagency lang ang katapat niyan.
4: Glotagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glotagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness! Right away!
4: Yes! Thank you, Mami.
5: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, We've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko layo ang black sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ay, huwag ka blaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duha kapad lang ang yung
7: ginom? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Kuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan pa ako anak og sabon niya kay tapos ipapitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Nawala gina na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon man ni uy?
4: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi Pads. Na kinibalan nga maayo nga dental clinic Pads?
4: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa po yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: Under services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
1: Good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound ug PhilHealth Yakap.
0: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase og blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face og online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tam sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung doon na kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako ba nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang tisingan nya. Wa may si minutos ni. Wa na sakit ning wala kanin dat baan ni. Salamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya kong isa, usog po mukaon. Kaya kaning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung nigana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imo na ako, sa hangalan ako mahap, sa imo na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ang lisod sa imong tuhanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yan ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, na edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingalaman siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingalaman siya nga, pre, rapid is ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalo pri
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pri.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
3: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pagbos sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mo na siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nag-kaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kahit dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Duman Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mubisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
9: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo ito sa kamot na to.
3: Unsa ka yung mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang hantod ka lang, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles, o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh na, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang wise sulod.
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
5: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, di mo anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
6: Kung saan ipatik mo sa iya?
5: Ganado. Kaya pag kaman, dito, tingnan na lang inyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was pre, alay siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hikap o ya kaya pagkabuntag yan to alay ko na tayo siya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari na mo yan nadiligan ng bulat ba.
7: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dire.
3: Oo.
2: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan, Gino?
2: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
6: Dito sa Joy, enjoy.
7: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao kana ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok. Galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. 'Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa ba mag-uot siya. Si po kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala ang...
3: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ako isa, usog po mukhaon. Iyan ka ning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Pero matagbong ka, sa imun na ako, sa humalina po mahap, imun na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudang, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
4: Juan, sa buntag, sa hapon.
3: Kung sa gigamit mong haplas?
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
0: That song was brought to you by Glutagen C. Protektahi ang imong atay. Pahamisa o paputia ang imong

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
2: Igalaw sa kamaing bundagan ninyong tanan. Welcome ganun sa inyong durumanong ginayang Tinig ng Bayan, ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Martes, sa petsa a 7 ng buwan sa Hulyo Duig 2026. Madyo nga bundag nga na kaninyong tanan. Welcome ganun sa atong nga durumanon. Sa baga sa ulog silang adlaw na taon, happy birthday nga na kaninyo. Kinasitin ni Kurantay Tras, John Andrew Tabugok, managubang kita hangtod na sa is nga ni sa atong durumanon.

0: Igalas sa subli, usa ka maayong abundang nga kaninyong tanan. Siyempre, live usap kita nga madunggan na karon nga nasa itong mga kaubanan o mga silingan di diha nga dapita sa may Northern Mindanao. Pinagi sa Joy FM Pangil Bay, ingon man sa Joy FM Davao Oriental. Maju yung abundag nga nasa ato nga mga silingan dihang dapitang mabot sa atong pagsibya karo nga abundag. Siyempre, gikan din is kinapawa na city ang atong pagsibya karo mabot gitang alhang na dapita sa may Davao del Sur area sa nga Bukidnon. Siyempre, dihang nga dapita sa may area sa nga kuana, kineng Valencia. Noog din nga bahina sa may Maramaga, Majo nga abundag nga na kaninyang tanan. Dini nga dapita sa may Barm area. Good morning! Higala, welcome, welcome nga rin sa inyong tulumanon. At ang iya mga headlines sa mga detalye ina itong mga headlines sa unyas pagligid dining atong programa karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa atong mga headlines sa karong buntag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa atong balitang lokal karong buntaga, suspek sa pagpasulay og pang-abuso sa minor di edad sa Kabakan, sikpaw, shabu og armas, nasabat sa PNP.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: bayan. Sa atong balitang probinsyal karong buntaga, first hand voters education gipadigayon sa Pangsamoro. Emerging content creators samtang drug suspect arrestado sa Baybas operation dito sa may Libak Sultan Kudarat.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: sa
1: bayan.
0: Sa atong balitang nasunod karong buntaga, oy, trial alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gisugda nagyod kagahapong adlaw.
1: Tinig ng bayan.
0: Task force giactivate taliwala sa nakadakdang pagaligid nining impeachment trial sa Vice Presidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa atong balitang international karong buntag, kapin na 10,000 katao gipalalin tungod sa grabbing wildfire dito sa may France. Samtang national electric grid sa Cuba nahagsa, tibuokan nasud na wadan og kuryente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa irundang detalye ni Ana, human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom higala.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna?
4: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung mga tubuan, buhok, ka nang kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanubo siya siya, lamad siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:13 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang international o nasunod karong buntaga. Igala live po sa kita nga madungan og malili karon kana sa atong Facebook account ha, pangita alam ninyo ang Joy FM 105 102.3. Una sa mga tudling sa atong balitang internasyonal, gabi na 10,000 gabang residente ang gipalalin human ang usa ka hadakong wildfire dito sa tilang bahin sa Pransya, hadol sa border sa Espanya. Sigun ka na sa mga otoridad, padayon pa nga wa makontrol sa mga otoridad ang sunog nga milamoy sa halos 4,600 ka hektarya ng kakahuyan sa tilang bahin sa Pransya Fire Nest. Sigun na sa mga opisyal, 16 katao ang nangaango, lagib na ang upad ka mga bumbero. Tungod sa init nga panahon ug makusog nga hangin, kinalaumang hilabihan pa nga mukatag gining kalayo sa musunod nga mga oras. Tungod sa lapad nga kadaot, nagpadana ang European Union sa upad ka mga water bombing aircraft gikan sa Cyprus ug Sweden. Ingon man nakapin usa ka tos ka mga bumbero aron motabang sa mga emergency response team sa munisipyo sa Trevelacha, adol sa lungsod sa Pelpegnan. Naapektuhan na usab sa wildfire ang Tour de France kun asa gisarado sa publiko ang dakong bahin sa rota niini aron hatagdalan ang operasyon sa mga bumbero. Gikan na yon ni European Commission President Ursula von der Leyen nga nakighiusa na ang European Union sa Pransya sa pagpangita og solusyon niining maong insidente. Sigon sa mga eksperto, ang grabing kainit nga nasirati karon sa France ug uban pang nasud sa Europa niining nakalabay nga buwan ang nagapauga. Sa halapad na niining kayutaan hinungdan nga dali gayod nga mukatag ang kalayo. Alas 5:15 ang atong oras. Samtang nga miulbo na sa ginadibok ang 3,342 katao ang namatay sa gibilin nga pagpagan niining pagtayog dito sa Venezuela. Subay sa datos nga gipalugwa sa Venezuelan Information Ministry kagahapong adlaw, abot na sa 16,000 ka individual ang ihap sa mga nangaangol, samtang mitaas pa ang ihap sa 17,000 katao ang nawad-an gayud og puri-anan. Samtang gibarugan usab ni interim president Delcy Rodriguez ang ginahimong aksyon sa gobyerno human ang pagbagan ini makusog nga pagtayog taliwala sa nagkagrabing kasuko tungod matud pa sa huyang og dili angayan nga mga pag responde sa maong insidente. Sigun kang Rodriguez, dahil silang nag-deploy sa security forces o gi-anonsyo ang paglangkob nining bagong military unit aron nga mutabang sa pagtubag nining emergency, particular na niining maong insidente. Samtang nagpadagayon ang China nining usa ka missile test sa fire gikan sa ilang nuclear-powered submarine papaingon sa kadagatan sa Pasibiko kagahapong adlaw. Yan ni dayon og ang maong lakang sa grabing pagbatigos o kabalaka gikan sa mga sigbit ng mga nasud sama sa Japan, Australia o New Zealand. Gigalarma niini ang padayong pagpalapad sa militar sa China nganha sa maong rehiyon. Ilunsad ang missile bandang alas 12:01 sa hapon o gipanigayon gikan Nation Army Navy gamit ang nuclear submarine. Unod ang unod nining missile ang sa kadami warhead hagsa ang missile sa international waters sa Pasibiko o gagiya talaga isip designated area. Apan na huwag ipanugwa nga detalye ang China kalambigit sa eksaktong lokasyon sa pagkahagsa niini. Subay sa report, ang missile launch sa China ang usa ka routine arrangement lamang alang sa ilang tinuig nga military training. Natausap niini nga ang ilang gobyerno ang nagbansay o dili nagadirekta sa bisan unsang nasoda particular ha sa mga kalaban na niini ang missile test sa pipila ka oras sa lamang human nga may pirma ang Australia o Fiji sa kabagong defense alliance sa ilawom sa mga kasabutan. Naad ang duha ka mga nasod nga magtinabangay o suportahan ang matag usa kuno galing adunay bisan unsang pahad sa pagpangatake. Alas 5:17 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tuding sa atong balitang nasunon karong buntaga o laray sa atong mga balita karong buntag. Epektibo karong adlaw nga Martes ang bag-o na usab nga taas presyo sa produktong petrolyo sigon sa Department of Energy kon DOE. Subay sa abiso sa maong buhatan na pupwedeng magpatuman ang kumpanya sa lana sa magkalainlaing taas o bawas sa presyo sa produktong petrolyo. Ang gasolina posibleng makabsan sa 1.75 pesos. O kung mutaas ba kini o 0.25 centavos kada litro. Ang diesel posibleng mutaas sa 1.57 hanggang 3.57 kada litro. At kerosene posibleng mataas sa 1.70 hangtod 3.70 kada litro. Ini ang ikaduhang sunod nga taas sa presyo sa gasolina ug diesel ug padayon nga nagapakita og upward trend sa presyo sa petrolyo sa nasud at tibuo ka tuig. Ang ining gipadayag ni Energy Secretary Sharon Garin ang gidusong amyenda sa oil deregulation law. Alas 5:18 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ikumpirma ni Senator Francis G. Escudero ang napili isip presiding officer sa Senado nga mutindog isip impeachment court nga gikinahanglan ang dili mausos 16 ka boto sa mga senador aron nga mahatulan na nga guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Kaya mensahe human nga gidawat ang posisyon na kagahapon adlaw gikanayon ni Escudero nga tataw sa konstitusyon na walay opisyal nga po pwede nga mahukman sa usa ka impeachment trial nga walay pag-uyon nga nasa 2/3 sa kredibok ang miyembro sa Senado. Itatawa niya ang interpretasyon ni ini ang subay usab sa nanimong desisyon sa Korte Suprema sa kaso nga Bayan versus Zamora ni atong 2000 kung asa gisgutan ang gikinahanglang 2/3 sa vote sa Senado. Tungkol din ini ang ayan na matulpang sundon na oga aron di na makaapekto sa katungod sa respondent oga ingon man sa kinadibok ang katawhan. Kaya tagagadood ni ini nga senador ang katundanan sa matag senador ang magserbing hukom oga sundon ang galigid nga balaod oga bisan pa man sa bisan na unsa pang personal nga panglantaw sa matag usa. Una nini napili si Escudero isi presiding officer sa impeachment court sa 12 nga pabor o 8 ang mitutol. Ipamunuan na sa Baniya Impeachment Court na itong tuig 2025. Ang tunda siya ang nanimong Senate President. Nagpinunod mo sa siya sa mga parehong senador nga ipaligid ang pagkapatas o walay pagdapigan sa pagdungog sa kaso subay usab sa konstitusyon o gagatunhay ang balaod. Alas 5:20 ang atong oras. Antang padayon karon na nga ginabantayan ang usa ka kusog gayud nga bagyo nga anagawas pa sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na Bavi 2609 nga nasiplatan sa gilay-on karon nga 2120 kilometers nga karon anaa na lamang sa 1900 kilometers sa gikan sa sidlakang bahin sa Luzon. Unod nini ang makusog nga hangin nga anaa sa 205 kilometro kada oras hangtod 250 kilometer kada oras kalahoy kini sa direksyong kanluran na hilagang kanluran sa gipaspason nga 20 kilometers kada oras. Panwa pa kini direktang epekto nganhi sa nasod Pilipinas sa hugot pang ginabantayan sa mga eksperto ang posibleng pagsud nini nga maong bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga mga adlaw. Subling nanawagan karon ang civil society coalition nga atin ito nganha sa gobyerno nga ideklara ang Hunyo 12 isip National West Philippine Sea Victory Day. Tungod ang pagsugod sa ikanapulong anibersaryo sa makasasayang arbitral ruling nagaila sa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sigon ka nga atin ito ko convenor Rafael David, importante nga magpabilin ang mga Filipino nga na sa paghinumdom sa kalampusan na nini isip pag-ila nga na sa katungod sa nasud sa ginailugang teritoryo nga na sa kadagatan. Official makatabang gini nga mapakusog ang kasayran na sa publiko o ingon man batukan ang maling impormasyon kalambigit sa maong hisgutanan. At noong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas batok sa halapan ng pag-angkon sa China sa pipila ka giilugang bahin sa kadagatan sa West Philippine Sea. Ugwa ginaila sa China ang nasampit nga desisyon sa International Court. Huwain tuling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Ang ayan na lamang matod pang atubangon sa korte na Senator Rodante Marcoleta o guban pang mga tagas ng opisyal ang tulubagon sa balaod segun kang Clergy for Good Governance. Ibarug ang grupo nga ang ayang atubangon sa senador ang korte nga nasa akusasyon batong ngadto kaniya o dili sa ubang forum. Karon og formal na siyang gipas ang atan og kasong plunder nga nasa Sandigan Bayan. Kung accountability o tulubagon ang ginapangayo sa Iglesia ni Cristo sa ilang ginpanagayon nga rally araw suportahan sa Marcoleta Ang ngayon lamang matod pa nga sa korte na mo atubang amaong senador. Dito na lamang ilatag ang iyang ebidensya. Tungod usaba matod pa nga gitugtanan nila ang ilang mga miyembro nga atubangon. Ang maong opisyal nga nasa korte. Sigon sa Catholic priest kung natuon nga inosente si Marcoleta, dili angay siya nga mahadlo nga matubang nga nasa korte atubangon ang mga abogado sa ombudsman. Giyatagag doon ni Father Reyes nga gawas ka Marcoleta. Angay ang sab nga iduso ang kaso batok sa uban pang mga magbabalaod o tagas nga opisyal na napunting nga nalambigit sa flood control scandal.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik mga balitang probinsyal. Atong iyagyag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
9: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba o?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po ha? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
15: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Bilunga Gold, hantog karne.
17: Ano po?
16: Eh, marubi na mga kapala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
17: Ang imuhang piil.
16: Ang mga piil ko.
17: Oo.
16: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, tulyo ko.
17: Oo.
15: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa 26 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntaga. Sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Live kitang madunggan gihapon karon and simultaneous sa broadcast kita sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Madyo nga buntag nga sa itong mga silingan dihang dapit.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Sa unang hagpat sa itong mga balita karon na alang sa itong balita nga probinsyal karong buntaga, unahon na pag lakbit kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sa nga northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita sa Maya area sa nga northern na Mindanao, diin hugot nga gibarugan karon sa Central Mindanao University ang ilang katungod sa kinatibukang 155 ka ektaryang luna sa lungsod sa Maramag human na paboran sa korte ang ilang gipasakang kasong forcible entry batok sa mga misulod nga grupo nga Buffalo Tamaraw Lemos. Aton sa gipahigay nga press conference gipadayag ni CMU President Dr. Lito Ibalye ang nga malampuson nilang nabawi o gipailawom na sa paggatikad ang beef cattle sa Green Valley areas pinagi sa giisyong sa korte nga writ of demolition na batok sa mga illegal nga struktura nga gipangatukod sa maong dapit. Nahimong controversial ang isyo human na ginasulayan sa pag-okupar sa grupo ang Luna sa maong universidad. Giklaro ni Attorney Jeffrey Saison ang private legal counsel sa CMU nga ang gihimo nga pagsuod sa maong grupo gamit ang giingong validation na assessment sa DAR walay legal nga otoridad o galigon nga basihan. Subay sa mga nangaging desisyon sa Korte Suprema, ang tibuok nga 3,080 ka hektarya nga reservation sa eskwelahan ang nagpabilin isip property of public dominion alang sa edukasyon o panukiduki. Hinungdan nga dili kini pwedeng ipailawom sa comprehensive agrarian reform.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang didong bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Nanawagan si Representative Paulo Pulong Duterte, Davao City First District, sa publikong hatagan o higayon ng impeachment court sa Senado sa pagbuhat sa iyang katungdanan o pasagdan nga matuman ang proseso sa justisya sa impeachment trial ngadto kang Vice President Sara Duterte. Sumakang Duterte, nagalaom siya nga ang pagdungog sa impeachment trial ipahigayon nga patas profesional og hapsay nga pamaagi og walay dili angay nga pagpanghilabot o mga kalihukan nga magasamok-samok sa proseso. Dugang paniini gipa si Ugdania nga panahon na karon mugawas ang kamatuoran taliwala sa nagka tapok nga mga aligasyon, espekulasyon na political nga naratibo o nagkalain-lain mga isyo nga naglibot sa maong kontrobersiya sulod sa nakalabay nga mga buwan. Lagip sa iyang gipahayag, gingon ni Duterte nga ang katawhang Filipino nang angayan makabaton sa tuod nga mga kamatuuran o ligon nga ebidensya. Dili nga hungihong lamang, inuswasyon lamang og propaganda. Matod pa usaba kaniya, andam si Vice President Sara Duterte nga muatubang o gamutubag sa tanang aligasyon na bato kaniya pinaagi sa hustong legal nga proseso o tukmang forum. Diin na matod pa adunay kahigayunan nga mapaminaw ang iyang depensa. Sa kasamtangan, giawhag ni Duterte ang publiko nga magapabiling abli ang panghuna-huna og tugutan ang Senado isip impeachment court nga maghimo sa ilang constitutional nga katungdanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippines Standard Time, didong dabida sa may area lakbitan ta ang area sa nga Caraga.
1: Tinig ng
0: duha ka mga bayan gilamoy sa kalayo dito sa Barangay Bagakay, Clavera, Surigao del Norte kagahapon sa hapon. Sa report, dadaling meresponde ang mga bumbaro sa Clavera Fire Station aron nga palungon ang kalayo. Ang nasunog nga panimay, gipanagiyahan nila Sergio Madura o Joshua Sahulga. Sigon sa bumbero, fire under control na ang maong insidente alas 3:30 sa hapon o gideklarar nga fire out alas 3:39 sa hapon. Way na angol o namatay sa maong sunog. Sa pagkakaroon, panayon pa ang ilang imbisigasyon, panawagan nga na sa publiko nga bantayan. Gayod, ang mga gamit sa panimalay hilabi nangan hausaba sa mga gamit nga posibleng makaulbo kalayo aron malikayan ang samang mga insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ato nang pag-anana ba sa linya? Ato nga ginadawat o ginahulat karon ang kining signal. Gikan na sa atong mga kaubanan, gikan na sa Pika sa istasyon. Anana sa linya, gikan na sa may Northern Mindanao. Ano? Lady Guard sa Provincial Hospital, gipusil patay. Ato nga siren ang detalye. Asa ning dapitang probinsyahan eh? Ato nga siren ang detalye, gikan sa Joy FM Pangil Bay. Anana sa linya, si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Renz. Ato pang hulaton ang signal ni Kaubang Renz sa Sumalinog, ano?
17: Hustisya ang singgit karon sa pamilya sa usa ka lady guard human kinigipusil sa wala pa mailang ang mga suspek dito sulod sa ospital sa Kapatagan Provincial Hospital, Kapatagan, Ladao del Norte. Ang biktima gila sa pangalan nga si Irene Cabriana, usa kini kadalaga o residente sa Barangay Kidalos, sakop sa Kapatagan. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapolisan, na itabo among pagpamusil alauna 54 ang tagda sa kadlaw na samtang nag-duty kini ang biktima sa main entrance sa ospital. Miabot ang duha ka tawo nga sakay sa usa ka single motor og ang back rider ang nga nagasulob og maskara, itong nga jacket og adunay hood og shorts miduol sa biktima og gipusil kini kausa diha sa iyang ulo nga bahin gamit ang mubo nga armas. Human sa mga pagpamusil, midagan ang gunman balik sa nakulat ng motosiklo o dalik kining makaligiw ngadto sa dapita nga padulong ngadto sa barangay Maranding. Gi-koordinitas kapulisan ang mga kapulisan usab sa silingan ng mga lugar aron sa posibleng pagkasikob sa maoga suspetsado samtang nagpahigayon sila sa hot pursuit operation ang dalik ang mailan ang mga suspek o motibo sa maong pagpamusil. Sa pagkaroon, nagpadayon pa ang imbisigasyon sa kapulisan, kalabot din ng maong pagpamusil patay sa usaka lady guard. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panguil Bay. Samtang gipadapdan pa sa Department of Health ang implementasyon sa puro kalusugan na program aron mada ang dekalidad ng serbisyong panlawas ngadto sa mga purok o barangay isip kabahin sa Universal Health Care Act o pagkigtambayayong sa ubang ahensya sa panggamahanan. Sama sa City Health Office dito sa Malaybalay, sumakang John Michael Aguaro ang focal person sa DOH. Siyam sa 18 ka mga priority barangays ang naimplementahan na ninimo ang programa karong tuiga. Pinaagin ini gipahigayon ang health assessment sa mataga pamilya aron mailhan ang ilang kahintang sa panlawas ug matubaga dayon ang ilang panginahanglan. Gipunting usaba sa programa ang 8 ka prioridad sa panglawas lagip na ang immunization, nutrition, hypertension, diabetes, cancer, HIV, STI ug tuberculosis. Samtang aktibong naghatag ang mga barangay health workers o midwives sa implementasyon na nini. Giawagas ni o sa maong opisyal ang mga residente nga mutambong sa ilang nakatagdang schedule sa barangay o makikoordinate sa barangay health staff aron maandam ang gikinahanglang dokumento alang sa ilang himuong assessment.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, sa alas 5:35 Philippine Standard Time. Atong dawaton karon ang report gikan na dito dabita sa Maya Davao area. Mga opisyal og tinunan sa Tarragona, nagkahiusa aron andaman ang kalamidad. Sayron ta ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya, si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Obang Erwin.
18: Nagkahiusa ang mga opisyal o kawani sa local government sa Tarragona sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Pinaagi sa usa ka programa nga gipahigayon sa municipal lobby kagahapong adlawa. Gipasiugda sa kalihukan ang kamahinungdanon sa panagtinabangay sa tanang sektor aron mapalig-on ang kaamdam sa komunidad batok sa kalamidad o emergency. Miatubang sa maong programa ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, mga miyembro sa Sangguniang Bayan o mga department heads isip pagpakita sa ilang hiniusang suporta sa disaster preparedness. Ubos sa liderato ng Mayor Kakabulao nga padayon nga gipalig-on sa lokal nga pagamhanan ang mga programa o inisyatibo nga nagtumong sa pagpanalipon sa kinabuhi o kaptangan o sa pagtukod o sa pagtukod o mas andam o mas ligon nga komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras, sa balik kita dugang sa atong mga balitang probinsyal.
19: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
21: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
21: Tapos po?
20: Nung nag-start ako minom ng Yaki, laalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
19: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
22: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
23: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat, kanang pangkutsi, nawala kutsiya.
22: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.38 ang atong oras. Suspect sa tiga pamaligya og sabong adunay o dugay nang gipanaydan sa kapulisan nadakpan. Sa iron taong detalye gikan sa Joy FM Apanggal Bay, ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
17: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga lalaki sa usa ka gipahigayong anti-illegal drug buyback operation sa PNP Uzamis dito sa Puro 4 Laurel Street, Barangay Aguada, San Sampit nga siyudad. Ang suspek gila sa pangalan nga si alias Michael Minyo kini residente sa Puro 8, Barangay Banyadiro. Matod pa nadakpan kini human sa malampusong operasyon nga gipahigayon sa operatiba sa Uzamis City Police Station. Sumalapas ka pulisan ato sa gipahigayon nga body search kay gitambungan sa barangay official o barangay kapitan o kagawad o ang local media isip saksi sa mao nga operasyon na recover gikan sa suspek ang unom kagagmay nga putos nga duri sulod nga gituho ang syabo o apil nga nakuha sa posisyon ang 5 gatos o 500 pesos nga drive o buyback money. Anaa karon sa kustodiya sa Uzamis City Police Station ang suspek samtang gi-file na ang kaso nga ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang operasyon gipangunahan kini ni OIC Chief of Police Major Agustin Arazo. Kauban ang mga personnel sa PM o Sican Provincial Mobile Force Company o samtang karon parayong sa ang pagpalig-on sa Uzamis City Police Station. Ang kalabos sa pagka-ordinar o koordinasyon niini uban sa lokal ng mga kagamhanan o uban pang mga enforcement agency aron mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga o mapalig-on ang kalina o kahusay sa nasampit nga syudad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panggil Bay. Samtang dito sa Dabaw, gilunsad kagahapon adlaw sa Freedom o Rojas Freedom Park ang usa ka protesta sa nagraayang progresibong grupo atol sa pagsugod sa unang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Gipangunahan ang kalihukan sa kabataan party list bagong alyansang makabayan ug uban pang mga aliadong organisasyon. Matod sa mga tig-organisa ang ilang panagatigom na nagtinguha sa pagpasabot sa panawagan sa hustisya o pagpanubaga sa mga alegasyon batok sa vice-presidente o pagpahimangno usab.

0: atong sa irong detalye ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ipasiugda sa local government unit sa Baganga ang mga kalampusan sa serbisyong madayaw agenda ato sa mayor's first year report nga gipresentar ni Mayor Larry Taya kagahapong adlawa. Sa iyang taho, gilatid ang mga programa o proyekto nga napatuman sa administrasyon na sulod sa unang tuig, ilabi na sa mga sektor sa panglawas, edukasyon, panginabuhian, agrikultura, turismo, negosyo o imprastruktura nga nagtumong sa pagpaayo sa kalidad sa kinabuhi sa mga taga-Baganga. Gipresentar usab ang legislative report sa Vice Mayor diin hatagan o pagtagad ang mga ordinansa o resolusyon nga napasar sa sanguneng bayan aron mapalig-on ang serbisyong publiko o mapadali ang kalamuan sa lungsod. Matod ni Mayor Taya, magpadayo ng lokal nga pagamhanan sa paghatag sa mga programa o proyekto nga makahatag o dugang kaayuhan, malungtarong kalamuan o mas daghang oportunidad alang sa matag bagagenyo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay, gikan sa Davao Oriental. Samtang dito nga bahina sa may Barma area, mitambong ang mga Bangsamoro Emerging Contender Creators gikan sa lain-laing bahin sa lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So sa ka-first-hand voters education, nga gihimo sa Camp Darapanan, isip kabahin sa pagpangandam sa responsable nga paglangkob sa umaabot nga piniliay. Gisgutan sa aktibidad ang kaimportansya sa tamang paggamit sa social media o ang papel sa content creator sa pagpakatag o verifikado o tinuod nga impormasyon. Hilabi na panahon sa piniliay. Gatagagaduot sa banini nga epekto sa maling impormasyon ang paghulmag maling opinyon gikan sa publiko o ang kaimportansya sa fact-checking bago kini ihatag nganha sa online na platform. Dungan na usab nga nanahimo nga unod dinhi makasasayang Bangsamoro uga ang kaimportansya sa paghatag nining mga impormasyon nga naghatag ugma sa lawom nga pagasabot sa mga panghitabo nga gahulma sa maong rehiyon. Sa iya nga nanahimong mensahe gikan ni MP Muhagir Iqbal nga adto na importante nga katungdanan ang content creator sa paghatag og husto og makatinud-anong impormasyon sa publiko. Sigon sa opisyal, ang ayang gamiton ang digital platform aron na makatabang sa pagpalapad sa kahibawo sa katawhan o malikayan ang pagkailap nining maling impormasyon. Ang voters education, ang kabahin sa inisiyatiba nga nagtumong pakusgon ang kasayuran sa first-time voters o mga digital content creators kilambigit sa ilang responsibilidad. Isip kabahin sa impormasyon o aktibong pagpahibawo nga na sa katawhan alang sa demokratikong proseso.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras, huwag tuding sa atong balitang probinsyal garong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nanawagan si Sultan Conrad Governor Dato Paksa Alimango Dato sa mga Pilipinong mamahimong informed able o ingon man gikinahanglang kanunayang maminaw nga nausab sa ginpedagayon garong impeachment process nga gipatuman garon sa Senado. Sigon sa gobernador, personal niya nga ginalili karon ang impeachment aron usab nga mamahimo gayod nga informed ang iyang level o ingon man kini usab ang iyang ipalapnag nganha sa iyang ginsakpan. Hinungdan nga giawhag niya ang publiko nga magtutok o mag-monitor niining maong impeachment aron na sayron mataga detalye niining ilatag nganha sa Senado.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kato ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Uban ang atong mga kaubanan na gikan sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Sa atong pagbalik, dugang sa atong mga tao, mga balitang lokal atong ihatag kaninyo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish end flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganaan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano po siya, yung pang-relaxing ng ano po sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n nantok sa duty ko.
4: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.53 ang takna sa bundag. Atong dawaton karon ang report gikan sa may Kinapawan City Mega Market. Naalito ang atong kauban. Ano? Ganiha pa dahil sa linya. Ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan.
0: Atong sayron ang presyo ining gulay, lamas o itlog.
6: Mga katinig, muna karon ang mga updated o nagunang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga regular nga lamas, nisaka sa 150 to 160 kada kilo ang bawang, sibuyas bumbay 140 ang kilo, kamatis 100 to 110 ang kilo, at sar 240 kada kilo, luya 100 hantod 120 kada kilo. Sa mga common nga mga gulay nga mapalit nato kada kilo, sayote 40 150 pesos kada kilo, talong 50 160 ang kilo, radish 150, bagyo beans 70 to 80, ang palaya 80 to 90, pechay 70 to 80, sibuyas dahon 120, sitaw 90, kalabasa 40 to 50, okra 140, cabbage 70 to 80, pipino nisaka sa 65 to 70. Sa ubang mga gulay, carrots regular size 150 kada kilo, sa patatas niubos sa 110 kada kilo, cauliflower 160 to 170 kada kilo, o broccoli 180 kada kilo. Sa itlog, nagpabiling steady ang supply niini. Ang small size 180 per tray, medium 210 per tray, large 225, XL 235 per tray, o jumbo size ng itlog 255 per tray. Kung mao kana ang mga presyo karon sa atong mga gulay ug lamas o itlog diri sa Kidapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan. Kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Junior Rapi gikan din ha sa may area sang Kinapawan City Mega Market.
1: Tinig ng Pamilihan.
0: Samtang hilabihan ang pagpasalamat sa katawhan sa duha ka mga baryo dito sa Pigida, Cotabato, niining 14.98 million peso nga kinibuk ang road concreting project nga formal giturn over sa provincial government nga gipondohan ilaon sa 20% economic development fund sa provincial government. Ang turnover gipangunahan ni acting governor Rochelle Maria Taray. Kining maong konkreto nga dalan dito sa barangay Punol nga adunay gitason nga 784 meters nga 9.99 million peso ang balor nini, o ga barangay Dalingawin nga adunay gitason nga 417 nga balora 4.99 million peso kun asa gipasarmatan na nini ang padayong suporta sa Pikitenyo nga nasa Tinguha nga sa provincial government nga makahatag og maayong kaugmaon sa ilang ginsakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig.
0: Samtang didong bahina gihapon sa may Pipalma, lakip sa gihatag usab sa proyektong concreting off-road network dito sa may Alyosa na public market nga dunay gitasong 1419 meters o 14.74 million peso ang balor niini nga nagapapaspas nga sa transportasyon sa mga produkto maghatag og komportableng sitwasyon nga sa mga mamamalit o completion usab sa gymnasium nga balor 9.99 million nga maoy paghimuan sa mga aktibidad sa ilang munisipyo. Ana usaba dito sa maong turnover ang mga tinunan o mga opisyal sa provincial government ingon man sa munisipyo sang Alyosan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras, samtang Dinhi sa dakbayan sa Ginabawan anaa sa 95 ka mga mag-uma sa mais ang nakadawat og tabang gikan sa Department of Agriculture ug City Government sa kung liso sa mais ang nahatag sa DA Regional Field Office at 12 ug Office of the City Agriculture sa nasangpit nga forum diin nagihatag gani sa corner farmers nga nagikan sa 18 ka mga baryo dinhi sa Dakbayan tumong nining mapakusog ug mapadaghan pa ang volume sa ani sa mais ug matabangan ang ilang panginabuhi sa mga corn farmers ug mapauswag ang sektor sa pagpanguma ug masiguro ang igo nga supply sa pagkaon sa lungsod. Nagpaabot usab og pagpasalamat sa mga corn farmer beneficiaries sa programa sa gobyerno tungod sa dakong benepisyo niini gana sa ilang uma ug ilang panginabuhi.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 7 ang atong oras. Aduna na'y bag-o di ay nga hepe ang kining BFP Ginabawan. Ano? Ang bag-o mao si Fire Senior Inspector Ike Lacheca Jr. Ang gipresenter o opisyal nga nagpungko kagahapong adlawa. Siya ang officer in charge karon sa kining Bureau of Fire Protection Ginabawan na City gikan ni ining Buwana na tapos ang iyang destino dito sa may Pulumuloka Fire Station oga siya ang nabalhin dinhis dakbayan sa Ginabawan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Atang sa ato nga police report sa karong buntaga alang sa ato nga mga balita nga lokal, aresado ang 30 anyos nga mag-uumang gikonsiderang high value individual human na matulpang nabalitan sa ginadrahang Shabu sa Kabaybas Operation sa Barangay Poblasyon Carmen na Cotabato. Ang maong dinakpan gila lamang sa alias nga si Am-Am na samsamagikan kaniya ang unom ka pakita sa ginadrahang Shabu nga balor 4,600 pesos ang uman ang markup money. Gipangunahan ang bypass operation sa Carmen Municipal Police Station, Cotabato Police sa Provincial Office ug Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office at 12. Kasamtang ang anaana sa kustodiya karon sa PNP ang maong dinakpan og karong adlaw gitakdang laparuhon na kini sa kasong kalapasan sa RA 9165.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang laing operasyon usab ang ginpadagayon sa mga otoridad, din arestado ang 60 anyos nga lalaki nga gikonsiderang suspect sa nag-viral nga pagpangabuso sa usa ka batang babae sa usa ka lodging house dito sa Kabakan. Naaresto ang suspect sa ginpadagayon nga operasyon sa Kabakan Municipal Police Station sa Barangay Katiduan kung asa na samsam ang nga nasa iyang posisyon ang usa ka caliber point 38 revolver o gaunom ka mga bala ni ini o gusaka pakahinta sa ginadahang Shabu. Subay sa verifikasyon sa PNP, ang naarasong lalaki ang parehong suspect sa insidenteng nahitabo ni Antong nakalabay nga simana. Sigon sa investigasyon, giduol matod pa ni ini ang batang biktima samtang papauli gikan sa tunghaan o nagpatabang mag-aswat sa gamit bag o gida sa usa ka lodging house sa human magpakaroon ingnong amahan sa bata. Kanumdumang naghahanyag pa ang mayor sa munisipyo og 100,000 pesos nga pabuya alang sa impormasyong makatudlo niining pag-ilan niining maong naarasong suspect. Kasamtangang anaana karon balhog sa PNP lock-up cell kini maong dinakpan o gikatagdang pag-sagpaon usab garon sa kasong kalapasan niining 10591 og RA 9165.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 o impunto alas 6 na gayod ang atong oras sa higala kato ang kinadibok ang laray sa atong unang hunat sa balitaan garong adlaw nga Martes petsa siya tinimbuan sa Hulyo tuig 2026. Siyempre, dahil salamat sa itong mga tagapalamati o mga kaubanan gikan din ang dabida sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan.
7: Tinig ng bayan.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit, ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
10: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
11: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng obligasyon ni Buyang Dao.
12: Tapos?
11: Ya, akong i-hapla saan, nauga naman po.
12: Kapila po ka mga haplas po?
11: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
12: Kung sige gamitin mong haplas?
11: Yes, well.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galoy, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
13: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
14: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
15: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
16: Ato siyang makauban usab karon buntaga. Professor Bilino, magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan. Hello? Prof. Something's wrong. Anyway, si Professor Bilino is one of the waitlisted guests diha sa Senado gahapon. And being waitlisted, we could only hope, we could only pray na unta nakasulod siya. Prof, good morning.
17: Yes, good morning.
16: Ayun. Prof, kumusta? Nakapasok ka ba kahapon?
17: Yeah, hindi, no. Medyo na-excite yung mga ano eh. Na-excite yung mga bisita yata. Actually, ang karamihan nung nakapasok eh, mga bisita ng ano eh, ng prosecution team.
16: Mm.
17: So, parang ano yata, no. Pero they will try daw na ma-accommodate tayo today. Pero sabi ko, okay lang, no. Kung hindi, anyway, nandito lang din naman ako.
16: Mm-hmm.
17: Medyo may mga ano din, mga invitation din, no. Coming from different organizations, no, na, you know, will give my, ano, my analysis. Pero just the same, no, medyo ano, we're still hoping, no, na makapasok para at least, no, we give ano eh, we have an idea, no, yung environment, no, inside. Pero yun, hanggang ano lang kasi ako eh, hanggang this week lang ako, they said na they can accommodate me until the end of the ano, until the end of the month. Pero sabi ko hindi eh, medyo may trabaho, so I will be back na sana eh, sabay ano eh, by the end of the week. So sabi ko until today na lang, no.
16: Well, you were
17: accommodate and ano,
16: you were
17: hindi natin pipilitin.
16: You were ano, waitlisted as an analyst, as an independent observer, tama ba?
17: Yeah, I was ano, guest po yung ano yung pagkalagay nila eh, no. Guest, no. And I was also invited sana to ano eh, doon sa kanilang mga program.
16: Mhm.
17: So, no? Medyo marami kasi yung mga ano eh, marami yung mga naka ano din, nakalista din eh. And medyo late na tayo nag-confirm, so na waitlisted po tayo.
16: Mhm. Good morning, Tinig 40. Ruby Padilla season.
18: Good morning, Professor. Good morning sa ato ang partner Tinig Dos.
16: Mm-hmm. Professor, initial observation yon. Medyo ang daming sa tingin namin, ang daming mga legal questions that arose yesterday, no? And of course, one of which is yung matagal, halos isa't kalahating oras na pinagdebatehan yung pag-preside ni Chief Escudero. What's your take on this?
17: Yeah. Actually, sabi ko, expected na natin yun, no? In fact, dapat before pa nga, dapat na settle na yun para hindi na kinain yung ano eh, yung oras ng impeachment eh, 'di ba? Hindi ko mga maintindihan bakit ano eh, bakit pinag-usapan nila during the impeachment trial itself na, 'di ba? Ilang araw din naman silang na ano eh, nakatenga. Pero anyway, yung take natin doon, unang-una yung part ng ano eh, yung part ng opposition, no? Itong minority, of course, so they were very very technical. Na ini-insist nila na you know, wala sa ano eh, wala to sa rules natin, 'di ba? Ang nasa rules would be dapat talaga yung ano, yung Senate President, no? Kaya nga weird, no, na dalawa yung nandoon, no? Dalawa yung nakaupo doon and yung isa wala namang ginagawa.
16: Sinasabi po ni Senate President Sherwin Gatchalian na he was there because Escudero was under his direct supervision and And I think tama ba na doon pinag-usapan yung rules, hindi ba yung rules is a matter internal to the Senate and should therefore must have been discussed doon sa level po ng plenary?
17: Yeah, actually yun na nga yung ano, yun na yung sinasabi ko na bakit tinain pa nila yung ano no, yung oras ng impeachment court. Na pwede naman nilang pag-usapan before yun. And kung ano, kung sabihin na natin na under the supervision of the Senate President, ibig sabihin ba kung mag-rule si ano, kung mag-rule si si Senator Escuda, si Senator Cheese, no, as presiding officer, ibig sabihin pwede bang ma-overrule ni ano yon, ni Senator Win Gatchalian being the supervisor ng presiding officer. Kaya nga medyo mas naguluhan na nga ako eh, no?
16: Yeah, baka deliberate din na ganun yung kanilang setup as a strategy para may fall back ang Senado just in case magkaroon ng lapses si ano Escudero.
17: Yeah, pero yung problema natin is that ano eh, hindi naman lawyer tong si ano, si Gatchalian, di ba? And in fact, karamihan sa mga analyst na nakausap ko kahapon, eh nagpapasalamat nga na si Escudero yung ano, yung presiding officer because sabi nga nila nakatipid ng at least 2 hours, no? Kasi kung si Gatchalian yung ano, yung presiding officer, eh i-explain pa sa kanya.
16: Yung first 2 hours sa professor is already reflective of Sherwin Gatchalian's ano capacity to moderate.
17: Yeah, kaya nga ano eh, aminado din naman siya, no? Na ano, no, na wala siyang alam sa ganun. No? Kaya nga sabi ko, mas maganda nga na lawyer talaga. And I think no, si Cayetano was insisting on that kahapon, no, si Alan Peter, no. Pero just the same, no, since nandiyan na 'yan, tingnan na lang natin, no, kung ito ba ay magpo-push through, no? Kasi syempre sabi nila, no, possible kasi na may ano eh, no, may magpo-file nito against this, no, dahil this setup. Kasi nga wala ito sa rules eh. Parang bigla na lang lumabas kahapon. Eh sabi ko nga, yan yung pinakaunang ano, problema na makikita natin, no, dito sa ginawa nilang setup.
16: Mm-hmm. Ano naman ang tingin nyo doon sa opening statement ng prosecution? And later, we will also ask you about sa opening statement ng defense.
17: Yeah, of course, sa prosecution, no? More on appeal to emotion eh. Nakita natin, di ba, na ito, transparency, accountability, no, pagyurak sa ano, no, sa dignidad ng mga taong bayan. So very very ano, no, very emotional driven, no. Halata po na ano, halata na they are really addressing, no, not the court but the people. Yung tao yung ina-address nila, no. Kaya sabi ko nga na okay, magkaiba talaga yung strategy, no, ng ano, no, ng prosecution doon sa defense, because later on you'd notice ibang-iba din yung strategy ng defense, no. Kaya nga ano eh, no, nag-enjoy yung netizens, no, doon sa mga comments sa ano, no, sa social media. Kasi nakikita talaga natin, no, yung difference, no, and yung difference na yon will come as either strength or weakness, no, doon sa kanilang ano, doon sa kanilang panic, no. I say strength or weakness kasi depende po which perspective you are looking at.
16: At yung opening statement po ng both prosecution at defense ay actually nilalatag na nila. It will already give you somehow a glimpse of their respective strategies.
17: Yeah, ganun talaga yung ano, ganun talaga yung kaya ngayon na ina-expect ko nga kahapon eh, no? Pag sa opening statement, at least it will give you the direction, no, nung kanilang magiging strategies, no? So very ano, no, very clear na yung strategy ng prosecution is more into the ano, appeal to the emotion, appeal to, you know, people na sasabihin na ano to. Kasi parang, di ba, as I've mentioned before, ang impeachment naman is not only judicial but also political, no? So for me, they are more addressing the political side of the impeachment. Political. So, kaya makikita nyo, kahit si ano, si Senator Tito Soto, 'di ba, nagsasabi na wag na tayo masyado dun sa mga technicality, no? Doon na lang tayo sa essence nung ano, nung pinag-uusapan natin dito. Pero yun na nga, no? Aside from it's political, it's also judicial. Kaya yung strategy ng defense is very judicial, no? na puro ano, puro like very technical sila, no? Kaya I think, no, medyo ano rin, sabi ko, ano, may mga weakness din yung mga ganun. Like for example, kung very technical kayo, eh naintindihan kaya ng ordinary citizen yung technicality na yan, 'di ba? So that's yung why yung ano, yung prosecution, they are more into the ano eh, na hindi kailangan natin malaman 'to, kailangan mapanagot ito, no? Pero how, paano 'to mapapanagot, 'di ba? Siyempre, no, kailangan natin tingnan kung yung mga evidence ba eh admissible ba 'yon, no? Based on technicality. So again, no, very technical yung ano, yung defense, kasi nga yun yung ano, no, yun yung protection nila from the ano, no, from these allegations.
16: Mm-hmm. Partly sinabi nyo na po yung strategy ng defense, which is partly very technical. Now, in fact, isa ito sa mga main argument na ni Sheila Sison, yung lead defense counsel ni BP Duterte, yung sinasabi niyang how can a 200 member Congress impeach an official who was elected by 32 million people. Anong masasabi niyo diyan, Professor?
17: Yeah, actually, I'm not into, hindi yun yung technicality. Ako more on dun sa judicial technicality. Like for example, oh, marami kayong evidence, marami kayong witness. Pero yung tanong natin, admissible ba based on technicality, no, ng ano, no, ng judicial proceedings, admissible ba yung mga evidence na yun, no?
16: Yeah. Malinaw naman po
17: ang doctrine of ano, no, yung tinatawag natin fruit of the poisonous tree.
16: Hello? Nawala, naputol si Prof.
17: Dean?
16: Yes. Ah, medyo hello? Naputol, yeah. Ka.
17: Any evidence?
16: Okay. Any evidence you were saying?
17: Okay. Yeah, any evidence obtained in violation, no, of the ano, no, of the Bill of Rights is considered inadmissible evidence, di ba? So intent kaya yung mga ano nila, yung AMLAC na yan, admissible ba yan? Yung bank ano ba, yung bank account ba, admissible ba yan?
16: Mm-hmm.
17: Di ba? Yung mga grounds ba nila is based on ano ba, based on judicial principles ba yan? So yun, very very technical talaga sila, no? Kasi sabi nga nila, yeah, may evidence kayo, pero yung tanong natin, yung evidence nyo ba, admissible ba yan? Dumaan ba sa due process yan?
16: Mm-hmm. So sa tingin natin po, doon po yung malaking debate, because of course, the prosecution will also argue na they did all that they had to do para masunod talaga yung batas, like pinapakita na example yung hindi pag-open ng BIR box because they were careful not to violate a law sa proseso ng impeachment.
17: Yeah, exactly, no. Kaya nga sabi ko nga, no, na-notice natin na yung gusto nilang buksan kaagad, no. And doon din ano, doon din nakita ni ano ni Senator Chis, no, na wait lang, delikado 'to, no. Kasi this will violate a lot of rights, di ba? Especially ng isang citizen, no, na hindi naman kasama doon sa impeachment. So, ito talaga yung ma-expect na natin, no. First day pa lang, alam na natin kung saan magbabanggaan. Okay, yung prosecution will be more political while itong defense will be very judicial.
19: Professor, bago po nagkaroon ng formal hearing kahapon, July 6, mayroon ng pag-upo upang magkaroon ng markings ng mga evidences. So ibig sabihin ba nito, Professor, very raw yon at posibleng yung mga marked evidences na sinubmit ng prosecution, posibleng kung technicality ang titingnan, posibleng may matatanggal doon?
17: Yeah, no, yung marking lang naman eh para mas mapabilis yung proseso, no. Kasi kung magma-mark sila during the trial itself, medyo matatagalan 'yon. So, antayin natin yung pag-offer ng evidence. Once the evidence is offered, so titingnan natin kung mag-o-object yung ano, yung defense. No, ganun din naman sa ano, sa prosecution, no, kung mag-o-offer ang defense. Okay, titingnan din natin kung mag-o-object sila. So, ibig sabihin, no, yung mga ano, lahat ng mga witnesses na yon, lahat ng mga evidence na yon na nakadilang nilista, no, at inoffer at namarkahan, hindi pa siya accepted, no, until it is offered officially, no. And then doon na, no.
19: So professor, posibleng ang tunggalian, professor, posibleng technicality versus the substance, no? Ang prosecution, i-open na natin, ipapakita namin na may problema dito. Samantalang pwedeng harangan ng ano, na technically, hindi yan pwede. Posibleng magtatagal, Professor?
17: Yeah, posibleng magtatagal sa debate. Kaya ano eh, no? We're expecting at least, 3 months ito, no? Kasi kung titingnan natin yung ano, no, yung mga schedule na yon, 60 days, no, iniingi ng ano, ng prosecution, 30 days naman yeah. itong defense, so 90 days yon. Eh, I think 3 times a week lang yata sila mag-trial, no? And then pagdating ng July 27, medyo magbabago pa yung schedule. So, yun na ano, kaya nga they invited me, no, na mga later schedule, kaya sabi ko lang may trabaho tayo so kailangan bumalik. Eh tingnan natin, no, kung mapagbigyan, eh kaya sabi ko hopefully sana makapasok tayo today para at least, 'di ba, we could have a feel, no, of ano yung environment doon sa law. Pero anyway, tingnan lang natin, no, kasi siyempre medyo matagal-tagal pa to, no, and we're hoping we'll be invited again, no, sa mga susunod na hearing.
19: Prof, ang mga nauupo na taong bayan na napakasimple at walang technical na pag-iisip, sa tingin mo wala itong malinaw na implikasyon at negative effect yung mga nauupo na Pilipino na gustong makita kung ano bang nangyayari dito tapos i-bombard ng technicality, tingin mo hindi magkakaroon ng negative impact ito sa level ng depensa?
17: Yeah, that's actually the strategy of the prosecution. Yun talaga yung strategy nila. Diba? Na, you know, i-offer na lang natin to, no? Ipakita na lang to, no? Pero yung ano kasi, yung tanong dyan, is that yung evidence ba, is naayon ba? No? Dumaan ba sa due process ito, no? Mm. Eh, kung sasabihin natin, ay, wala nang due process, ang importante, makita ng taong bayan, doon, magkakaroon tayo ng problema. Okay? Kasi siyempre, no, hindi na mapaprotektahan ng defense team si VP Sara because kahit anong evidence na lang, no, kahit na saan nang galing evidence na yan, no, kahit na sabihin natin illegal yung evidence na yan, eh gagamitin na lang nila on the ground na hindi, kailangan malaman ng taong bayan to. Diba? Mm-hmm. So of course, no, that's actually a challenge. So yung challenge kasi, no, sa prosecution, they have the burden of proof. Okay? So yun yung sabi ko, umpisa na hindi naintindihan ng taong bayan, no? Kasi may mga nakikita tayo sa social media na bakit hindi nagbibigay ng evidence itong si VP Sara, no, na inosente siya. Okay? Eh hindi talaga siya magbibigay ng evidence inosente siya because according to our constitution, she is presumed innocent, no? Yung burden of proof, no,
19: nasa prosecution.
17: Nasa prosecution. At yung prosecution, medyo ang challenge sa kanya, paano ba matanggap yung kanilang evidence. So, ang ginagawa ng prosecution ngayon, which is actually a strategy, is sa taong bayan. Kaya sabi ko kanina, sa taong bayan nila ino-offer. Diba? Kasi yung taong bayan, syempre, hindi nila alam yung technicality. O, gusto namin malalaman yan. Gusto namin malaman yan. Pero yung tanong, valid ba yung evidence? Valid ba yung point of view nyo?
16: Aha, okay? Professor.
17: Alam ko nila na ang burden of proof ay nasa prosecution at wala sa depensa.
16: Professor, na malinaw naman doon sa pre-trial, nailabas naman yung posibleng mga pieces of evidence. What to your mind came from a poisonous tree? What to your mind was illegally obtained na mga dokumento, ng mga ebidensya?
17: Yeah, una would be yung ano, no, yung AMLAC report, no, yung mga bank accounts. In fact, munti ka na itong BIR. 'Di ba? Buti na lang medyo nag-isip-isip itong si Escudero, 'di ba? Kasi hindi yan siya basta-basta. Okay. So pwedeng ilabas yung salin kasi yung salin naman nasa freedom of information, no. So freedom of information kasi sabi natin, no, lahat ng mga ng public documents, no, tulad ng salin, pwede yang hingin, pwedeng ano, pero may mga private documents tayo, no, which is protected by law. May bank secrecy law, 'di ba? May data privacy law. So yun yung some of the evidence na sinasabi natin na possible na baka tatanggalin because of technicality.
19: Yes, Professor, medyo interesado ako sa isang topic kahapon. Tinanong ng depensa kung sabi niya pa sa lead ng prosecution panel, Senator Luistro, or rather Congressman Luistro, may I know kung arraignment na ba ito? Ano kasing difference ng arraignment which usually nangyayari sa mga criminal courts as compared sa impeachment court, Professor.
16: Pero excuse me, Professor, bago niyo po sagutin yan, gusto lang tayo paalam sa inyo, nasa linya din ang isang batikang abogado, yeah, na si Emmanuel Fontanilla, Attorney Emmanuel Fontanilla. Professor?
17: Yeah, yung arraignment po is ano eh, yan po yung ipapaharap po yung akusado, no? Sa korte, no? Eh, you know, ibabasahan siya, no? Nung complaints again, yung information, no, yung impeachment article sa kanya, no, and then she would reply, no, whether guilty or not guilty, no. So ako, sa tingin ko, yung gusto mangyari ng prosecution during that time is ipakita, no, sa publiko itong si VP Sara, kasi di ba hindi nga siya umaattend eh. Anyway, nandiyan naman yung mga abogado ko, eh bakit naman ako aattend diyan, di ba? From the very beginning, the prosecution was very consistent. So bakit hindi umaattend? Siguro guilty yan, no? Ganyan na kagad yung mga statement nila, no. So kahapon, no, dun sa issue on arraignment, parang nakita ko kagad, nabasa ko na yung kanilang strategy is gusto nilang umattend, no, itong si VP Sara. Well, si VP Sara naman, no, I think, no, eh mas gusto niya na yung abogado na lang niya yung ano, no, yung haharap diyan, no. Anyway, until sabi ko nga, no, until and unless kailangan talaga na humarap siya, no, for
19: pwede bang i-forgo, Professor, pwede bang i-forgo ang arraignment sa impeachment process?
17: Hello, medyo nagchapi po.
16: Yeah. I-welcome sa ito si Attorney Fontanilla. Attorney, welcome. May buntag.
19: May buntag, Attorney.
16: Welcome sa Tinig ng Bayan.
20: Mayong buntag, no? Very good discussion. At pagaganda ang tanong.
16: Attorney, yung tanong kanina ni kasamang Ruby, no? Pwede ba daw i-forgo yung arraignment? Or is it really arraignment? Is there such a thing as a arraignment in an impeachment trial?
20: Forgive my words. There's no animal na arraignment sa impeachment. The subpoena as well as the answer, yun na, it actually comply with the questions of arraignment, because in the subpoena, you are informed of the charges against you, tapos mag-a-answer ka. So, wala nang kailangan na mag-a-arrest. Ang purpose kasi ng prosecution ay ipahiya, i-humiliate ng si VP Sara.
16: VP Sara.
20: Sa public, si VP Sara, na ipahiya talaga na siya ay under persecution, hindi na prosecution. Kasi alam naman natin na yung point ng respondent kahapon, yung pag-humilit sa kanya in a mini trial na hindi naman kailangan to Justice Committee, these are moved towards 2028. Talagang i-blames, i-humiliate si VP Sara para wala na siya credibility sa 2028. Obvious naman ito eh. Kaya lahat yata itong mga nangyayari sa impeachment, puro facades ito eh, parang pakitang tao na lahat, kasi hindi naman nila makuha yung boto eh. We need 16 votes. 13 lang sila.
16: Yeah. Pero, Attorney, we understand that this is both a legal and a political process. You are speaking more of political, the consequences of this impeachment being a political process. But what about accountability? The question of accountability, which is also being asserted by the prosecution. And this is precisely what they are saying. There is this impeachment because this is a mechanism of accountability.
20: Very obvious naman yung answer ng ating responding kahapon eh. It does not go away the point of accountability, but if the accountability motive or objective is used to demean, to humiliate somebody who is an officer of the government or a public official, hindi na yan ang layunin ng impeachment. Kaya nga, from the very beginning, siguro hindi naman tayo bulag. Nakikita na natin na lahat ay for publicity. Ayun sinasabi ng respondent, bakit may mini trial?
16: Mm-hmm.
20: Ang idea lang ng Justice Committee is to evaluate and prepare their evidence. They have no authority to gather evidence because nandoon na yun sa complaint. Eh, bakit nag-conduct pa ng mini trial?
16: And you believe, attorney, that indeed, that was a mini trial na ginawa ng Justice Committee?
20: It was Restro's setup. Siya mismo nagsabi niya.
16: Yeah, it was, I think it was said, siguro for, hindi kayo siguro, mukha, sinabi niya talaga na that may have been said for a lack of a better term. But looking at how it looked like, how it went through, yung ano ba, ginawa ng, ano, yung ginawa ng Committee on Justice was a mini trial?
20: Alam niyo, how many times doon sa hearing that we're seeing that the proceeding is akin to preliminary investigation?
16: Yeah.
20: Wala namang ganun sa preliminary investigation that you add more evidence more than what is being complained of.
16: Mm-hmm.
20: Kasi sinasabi na nga ng respondent, kahit na hindi na doon sa complaint, they were still facing evidence outside of the complaint. So, ako, ang pagtitingin ko dito, hindi na ito prosecution eh. It's a matter of persecutions in order to demean, humiliate the Vice President sa purpose ng 2028 election.
16: Mm-hmm.
20: Yun ang reality. Kahit yeah. Na ano pang gawin natin na pagbaliktad ng mga facts and evidence, it's still the same. It's a 2028 issue.
16: Mm-hmm.
20: Gusto nilang ma-disqualified si Sara. And of course, if that disqualified, hindi naman nila ma-disqualify talaga eh. They have no votes eh. So they have to humiliate and cast aspersions kay Betty Sara para wala siyang credibility during the 2028 election.
16: Mm-hmm. Balikan natin si...
19: Ang akin, attorney. Attorney, given na 2028 talaga is coming election, no? Parang circumstance of timing ang nangyayari dahil yun nga butuhan na sa 2028. Pero ang question ako, attorney, hindi rin ba ito the opportune time for BP Sara to showcase na yung mga binibintang yung hindi totoo at magkakaroon ng very meaningful acquittal yung the other ends of the sword?
20: Yan po, given na po yan. The trial and vicinity is going on. So, as we would know then, both parties are entitled to presentations of evidence.
19: Mm-hmm.
20: So, ibig sabihin that it's a matter of course na, and the Vice President would be given chance to defend herself.
19: Yeah.
20: But the very big question is, what is the purpose of the move or the actions of the prosecution to impeach Sara? Yun ang kinakatanong eh. Kasi kung sa butuhan,
19: wala.
20: Hindi na sila makakuha ng 16 eh. Kahit anong gawin nila eh. 13 lang kasi sila eh.
19: Diba?
20: So, it becomes very moot and academic as far as reaching conviction.
16: Mm-hmm.
20: Kaya nga, ang question na lang ng tao, bakit ginagawa ito?
16: Mm-hmm.
20: Yun lang.
19: Okay. Attorney, with a battery of lawyers, tiningnan natin ang background ng mga lawyers na maabot sa 13 or more ni VP Sara, led by Sheila Season, hindi basta-basta kasi talagang litigation lawyer sa usapin ng mga impeachment proceedings, no? Fortune, dalawang Narvasa, lahat di kalibre, di kampanilya, no? As compared kung titingnan natin realistically sa prosecution lawyers na dili man practicing lawyers ang uban, kung dili congressman, pipila raman po ang maingon dyan nato ang kampanilya. Are we not trusting na given the opportune time for the Vice President to present mabibigat na ebidensya na hindi totoo yung inaakusa nyo sa akin, magkakaroon ng glaring at cleansing effect kung iyahaning malusutan with the evidences nga kaya niyang iatbang or iharap sa prosecution panel?
20: Kagahapon, nakita ko na to ang difference between the Luis Trugrup and the respondent, no? Malayo masyado. Parang mga first year Talits of Blue si Luis Trugrup ang labas niya doon.
16: Mm.
20: Very obvious. Confronted with the lead counsel of the respondents, ang mga sinasabi ng lead counsel of the respondent, puro supportado ng loose facts and evidence. At yung naman kay Loestro, puro speculative at puro ano lang, generalization. Nakita natin yun, no? Kaya tama yung observation mo, ma'am, na talaga wala sila sa practice.
16: Mm-hmm.
20: Pero ito ang point po natin, eh. Ang una nating tanong, bakit na-file niyang impeachment? The circumstances surrounding the said filing of the impeachment are obvious naman, eh. Very obvious. You do not need to be to study law in order to analyze the reasons why the impeachment was filed in the first place.
16: Actually, so, attorney, excuse
20: ang,
16: me.
20: At saka, tapusin ko lang po.
16: Yeah.
20: At the last ultimate na analysis, can we have conviction? The answer is glaring no.
16: Mm.
20: So, ano ang purpose?
16: Mm-hmm. Anyway, attorney, there have been a lot of discussions about that in our program in the past. No, now we are trying to look at the recent events. No, balikan po muna natin si Professor Bilino, dahil si Professor Bilino is looking at how the impeachment trial went the first day kahapong adlaw. Professor.
2: Yes, ano po?
16: Narinig po ninyo si Attorney Fontanilla?
2: Yes po.
16: Sinasabi ni Attorney Fontanilla na napaka-glaring naman daw po yung motive. But in past programs natin, marami na tayong discussions about that. Let's try to move on at looking at based on doon sa nangyari po kahapon, ano ang nakikita niyong posibleng strategy, although sinabi natin technical, sa kabila, appeal to emotions, appeal to the people, but today, mag-uumpisa na pong magpipresent ng mga witnesses.
19: Articles of impeachment number 4.
16: Number 4, which is yung grave threat, I think, tama ba, Professor?
19: With NBI.
2: Yes po, yung grave threat po yung nahin nila.
16: Mm, how would you think na magiging takbo nito today?
2: Yeah, so yung from the part of the prosecution, syempre, no, ilalabas nila yung findings ng NBI, no?
16: Mm.
2: So ilalabas din doon, no, that it was indeed, no, VP Sara yung nag-mention yan, and that, you know, this would be violative, no, of and this is also a problem of national security, because yung pinweapon mo is not an ordinary person, no, is the symbol, no, is the president, no, of the Philippines. So I think yun yung magiging gist ng prosecution later, no. On the defense naman, sasabihin nila hindi kumpleto yan, okay? Hindi kumpleto yung video na pinanood nyo.
16: Mm.
2: It's actually a conversation, may nagtanong, eh. May nagtanong kay VP Sara, and sinagot lang ni VP Sara yung tanong, no, what if something happens to you? So yun, no, doon ngayon mag-iikot yung discussion on doon sa conditional, no, yung condition para mangyari, no, yung sinasabi nilang threat, no? So yun yung makikita kong gist ng magiging discussion later on.
16: Mm-hmm. Attorney Fontanilla.
20: Tama yung observation ni brother.
16: Mm-hmm.
20: The presentations of the prosecution is just one-sided. The context of that statement was not fully presented to the people.
16: Mm-hmm.
20: Presented to the court, no? Kasi it was triggered by a question.
16: Mm-hmm.
20: The question, I believe, was this poem. Bawa, kung patayin ka, ano gagawin mo?
16: Mm-hmm.
20: That's the question.
16: Uh-huh.
20: And it was answered with those statements by Vice President. This was only in relation to the context that was presented.
16: Mm-hmm.
20: So, walang intention na malicious intention doon. Kaya lang, the prosecution, as always, should only present the half of the part, half of the whole, half of the whole, I mean, para lang na to mislead the court. Yun, ganun talaga ginagawa ng prosecution.
16: Ganun talaga po talaga. Anywhere, kahit sa regular court, sa ganun naman po, kasi ano naman po talaga ito sila. Anyway, before po tayo magpapatuloy, bigyan daan muna namin natin itong ating ano, promotion campaign, no? Kung kayo mga katinig, mga ano, tigpaminaw na to diha sa Pangil Bay, diha sa Davao Oriental, sa South Central Mindanao, sa Bukidnon, no? Pwede ka mo mag-participate, pwede ka mo magpadangat sa inyong question, pinagi sa text sa 0962-854-8443. Or pwede po mo mag-chat diya sa ito ang Joy.

0: educate ang atong katawhan kay it exposes the cracks, the differences nga nagkalalom no sa ato ang mga elected leaders. Tanaw ni mo, attorney, what's your take on this?
1: That's a very good observation kasi ilalagay na sa legal, technical, as well as very, very professional presentation na yung mga evidence. That's very correct, no? And if that evidence would be presented in the most formal and professional manner, then mahimay-himay ko sa Tagalog pa, we can go through the evidence at makikita natin ang katotohanan. That's a very good, in fact, if you notice the respondent, nakikita mo na they are just keeping quiet kasi marami silang mga bala. We have a lot of bullets to overturn all the allegations. If you are observing, kung na-observe na to, katong respondents na manifestation, nakita natin nga katuman lang sa ginatawag na contingential fund and how it was officially sanctioned by the president himself. Nakita na natin dito ang ebidensya sa defense, no? The kind of evidence that he would be presenting. Ang nakita na ko with your respect kay Tanyera Loestro is nagawas siyang kindergarten dito. Layo kayo ang ilang pag-presenta. Layo kayo, kilometers ang distance, no? Kung kayo naka-observe, it's really very embarrassing for Loestro.
2: We respect your observation, attorney. We being not lawyers, we will not venture into
0: Yeah, the duty of the media to present all sides. But tama to, attorney. Kini nga kahigayunan, kinahanglan mahimong educative moment sa mga Filipinos, no? Mm-hmm. Sa katawhan. And we shall be guided to listen to both sides. Ang appreciation ni Annie will finally be examined
2: and
0: after
2: we will
0: hearing
2: not,
0: all sides.
2: And we will not allow our program to be used as a propaganda machinery for any of the parties. Balikan na to si Professor Bilino. Naka'y pending question for Professor Bilino.
0: Yes. Professor, sa imuhang basa, tungod kay NBI naman ang isalang karong hapuna, or sorry, Tagalog ang shifting natin. No? So, Professor, mamayang alas dos, isasalang na naman ang NBI, no? Nakasabpina, para ipakita nila yung technical, substantial na aspect ng grave threat. Tingin mo hindi ito magkakaroon ng very technical problem, Professor? Question on technicality?
3: Yeah, actually, yun yung in-expect din natin mamaya. Sabi ko nga sa kanina, no, dun yung magiging clash, no, between the prosecution and the defense, no? So, sabi nga natin, i-attempt, no, na i-offer, no, itong NBI, no, as an expert witness, no? Para explain kung anong ibig sabihin ng technicalities ng video, although hindi nila explain yung substance, no, because that's on the part of the prosecution na lawyers, but yung technicality lang, yung gusto lang nila marinig, no, na ito ba ay original, ito ba ay AI,
2: ito ba ay splice,
3: mga nakuha nila, no. Actually, nagpalabas na ng report nito, no, yung NBI, and I guess may copy na rin nito yung yung defense. So yun yung abangan natin, no. Ano ba yung magiging depensa, no, ng defense team dito, no? Ano, paano ba nila to sasagutin? And I think, no, kaya inuna to ng prosecution team, eh, kasi
0: yes,
3: I think ito yung sa tingin nila, mas madaling i-prove, di ba? Pero tinitingnan natin mamaya,
2: no, real graphic,
3: no, yung mga evidence na i-offer nila. Sabi ko nga, no, yung defense naman is more onto the technicality, no. Ito ba ay was the evidence acquired properly? Ito ba ay, no, hindi man lang doon sa technicality, doon lang sa proving, no, ano bang pinuprove nitong evidence na to? O may pinuprove ba tong evidence? Or baka ginagamit lang siya, no, para siraan lang yung vice presidente? So, yun yung medyo titingnan natin mamaya.
2: Aha. But do you think the National Bureau of Investigation will allow itself to be used sa ginagamit para lang siraan yung presidente? Vice Presidente, I mean.
3: Ilamin niyo, no? Pero ang kaya yung ilalabas lang nila yung based on their findings, no? Based lang sa findings nila. Okay. It's only a matter, parang ginagawa nila sila, no? Their instruments, no? For proving a particular point, no? Okay. So sila yung instrument na gagamitin ng prosecution to prove a point. So pero hindi naman yung NBI yung magpuprove, no? Na ito yung ginawa ng Vice Presidente or sisiraan yung Vice Presidente. So ginagamit lang po sila, instrument lang po sila ng prosecution.
2: So hindi po saklaw ng NBI yung sinasabi ni Attorney Pontanilla na
0: may anggal ng politika, baka mapolitika attorney or professor.
3: Yeah, yun, mapupolitika talaga because of course, di ba? Pero hindi sila yung ano, no. It's paano sila ginamit, no? Mm-hmm. So kung ginamit sila sa political reason, of course mapupolitika sila. Kasi politically motivated, no. Ito kung lalabas natin na politically motivated yung impeachment complaint, talagang magagamit sila pero technically hindi sila, no, yung namumulitika. So again, no, naging instrument lang sila dito, no. Anyway, wala naman silang magagawa kasi ang ilalabas lang naman nila ano ba yung lumabas dun sa kanilang finding, yun lang naman, no.
2: Ano
3: wala
2: lang yung i-require
3: about your opinion, di ba? Kaya tanong lang sila dun sa expertise nila with regard dun sa kanilang pag-examine, no, ng video itself.
0: Yes, kung paano nila sinuri, ano yung scientific evidences doon, attorney, professor.
3: Yeah, no, yun yung ano, yun yung titingnan nila. Ano ba ang prosecution kung paano nito gagamitin, no, to prove their point.
2: Mm-hmm. And maliban po dito sa NBI, would you know if there will be another witnesses at ano yung ibang maliban doon sa NBI, maliban dun sa footage, ano pa yung ebidensya na pwedeng ipresenta tungkol dito sa grave threat na part nung impeachment articles of impeachment, I mean.
3: So far yun yung medyo malinaw pa lang sa akin, no. I don't know lang kung meron pa silang kasi I don't have the list, no, ng kanilang mga witnesses, pero possibly, no, baka ano I don't know, baka merong mag-corroborate, no, nung mga statement na yon, okay, na yun na nga, no, or baka lumabas kung sino yung, kasi may sinabi na may kinausap daw, no, para patayin yung presidente, or for all we know baka may mga ganun, no. Pero so far, no, to be safe, yun pa lang yung medyo naiisip ko, no, na possibility just to be able to prove itong first na article of impeachment na gusto nilang patunayan sa tao.
0: Yes, attorney, ang tanong ko medyo maiba. Speaking of Senator Marcolita at the same time Senator Jinggo Estrada, hinihiling ng depensa na kung maaari ay mabigyang pagkakataon na makalabas sila with the protection of the PNP or CIDG kung saan sila nakakulong ngayon to participate. Anong basa nyo nito, attorney or professor? Mapagbibigyan kaya ito ng prosecution?
2: Siguro bago nasagutin ni professor, pagbigyan muna natin itong ating mga kasamahan at mga kaubanan nga nasa field. Kaya doon na sila ay sila? Okay, wala pa di ay. So dapat wala pa na. Sige.
0: So waiting on the line.
2: So mga katinig, ang ato ang mga kaubanan manggod nga nasa field, dapat sila ay mga katauhan nga kauban nga pwede nilang okay.
0: Gusto mangutana?
4: Naya ang opinion.
0: Yeah, mag-share ng opinion, no? So maririnig ito ng resource persons din natin, no, at the same time mula sa magkakaibang pulo ng Mindanao, no.
2: So natay mga political analyst, natay abogado onya karon ang
0: men and women on the streets.
2: Sige, good morning, kinsan itinag 30? Hello,
0: good 30? Morning.
2: Si 30 ba, ne? Mm-hmm. Tinig 30, good morning. Welcome.
5: Hi, hello. Hello, good morning. May buntag, Darome, o Karubi?
0: Yes, may buntag.
2: Asa mo karon?
5: Kontak kayo tanan mga katinig. Ano tay ano ra tay namatigdan sa atong pagturoy-turoy karon sa atong kadalanan usa sa mga naminaw sa atong programa sa 102.3 Go FM. Atong pangutanon ng pangalan ug ang taga-asa. Ako si Mel, taga-produksyon. Og Sir Mel, salamat sa inyong pagpaminaw karon sa Joy FM 102.3. Kung tungod sa inyong pagpaminaw, aduna kay premium nga madawat sa Yaki Product.
2: Aduna ba ay...
5: pero bago niya na, aduna ay pangutan ng atong Karumi o Karubi.
2: Ang siya pangalan niya gani?
0: Mel. Mel.
2: Mel, may muntag sa imo ha. Nag-monitor ka man siguro, we presume. Nga nag-monitor ka sa ato ang discussion dali about sa nahitabong first day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aduna ba kay masulti mahitungod niya ni? Kung sa mga observasyon ni mo?
5: Na po yung reaksyon. Pagpapatinood lang, no, ang impeachment group, atong nakita, mura o ka ng selective good nga, kuhan nga, dili gid siya maayo.
2: Nga nung dili maayo, dili ka gusto nga ma-impeach ang usa ka alleged, ha? Allegedly nagkawat o kwarta sa katawhan?
5: Kung atong talaw ng good, dili man good siya mao ang pinaka problema, no, nga sa atuang nasod Pilipinas.
2: Sa'yo pinaka problema.
5: Kung gusto tawag si Sara, ibutan ko lang kung tinuod na ilang ginaingon na doon ay gupurakot na kwarta nga milyones na. Samantala, kung ato ikumpara sa kanang flood control ng mga pangitabo, dagko kayo, bilyon niya, mabupat bilyon kung inong kwintahon.
2: Pero na ano man po yung nag-ausad ng mga kaso, mahitungod na yung flood control, daghan ng mga preso, di ba? Si Sara Manggo, dili man siya pwedeng pailan ng kaso, kaya na siya isa sa mga impeachable official. So siya itong dipailan dito sa impeachment court, pero katong ubang mga kawatan, ipang pailan po ng kaso sa ombudsman?
5: Kung atong tanaw, katungin mo nagpapay lang sa ombudsman, selective man tugot siya nga, kuhan, dili kita lang. Kaya kung tunood yun na kuhan sila ka ng kapangita git sa mga hinagtanon sa kwartas gobyerno, dili lang kay isa ka tao ang ilang taulan. No?
2: Kinsa ang imong tanaw?
5: Kaya lang kayo may lagkaso kung atong tanaw. Ang kura nag-donate, mawa man siya ng ilabot sa kwarta sa katawhan.
2: Mel? Mel, lagi yung kanga selective. Kinsa ang imong nahibal-an nga na-involve sa flood control nga wala gipailan og kaso?
5: Kung atong tanaw na isang gani si Senator Cis Cudero, si Senador Villanueva, galit lang mga gani kawala ang ilang kaso, ingang gani dili pa tayo, wala, dili pa substantial, ha? Dili pa. No? Kung atong tanaw sa ngayon niya, samantalang ang ubang diha, klaro nga dili pa pailan dahil nila kaso di pag-isang bilikan bayan.
2: Aha. Anyway, daghang salamat Mel, daghang salamat na tinig 30 o tinig 24 man dahil nang isa diya. Kakauban ni mo, dili dahil
0: na. Duha dahil na sila, si 30.
2: Dili 69, tinig 24.
0: 24 o 30, salamat.
5: Okay.
2: So mga katinig.
5: Salamat.
2: Okay, go. Okay.
5: O sa mga ubang pagpaminaw nato sa Tinig ng Bayan, tanong nila maminaw sa programa nato sa ating Tinig ng Bayan. Aron kamo po, makadaog o premyo.
2: Okay? Sige. Mga katinig. Balikan na to. Napasiguro siya. Napatay ka may oras. Isa kaminuto na lang. We have to go back to both Attorney Pontanilla and Professor Bilino with their parting words. Una na to si Professor Bilino. Prof?
3: Yes, hello?
2: Yes, bro.
3: Tulad ng lagi kong sinasabi, we continue to monitor, no, and be vigilant, no. Pero again, no, let's always, no, suspend muna ang ating mga
2: judgment.
0: Yes.
3: Para talaga makita talaga natin yung both sides.
2: Nice words, professor. Maraming salamat professor sa panahong madalas or palagi yung binabahagi sa Tinig ng Bayan. Si Attorney Fontanilla.
6: Talon din po ang aking kahilingan at tagalogin ko na lang para maintindihan ni brother yung sinasabi ko. Ganito kasi po yan, lahat po tayo ay talagang passionate na makita ang katotohanan. And we are happy that we have an impeachment process of it para ang lahat ay ating matingnan. At sabi pa nga ni Professor, we have to suspend our judgment and go over the evidence presented. No, wag muna tayong mag-judge, titingnan natin ang ebidensya at doon tayo maggawa ng ating mga opinion. So, we are happy that we are in a democratic government. Kung wala itong ating democracy, wala itong mga ito. Kaya nagpapasalamat tayo at sana makita natin ang katotohanan sa impeachment.
2: Mm-hmm. Salamat po sa Attorney Manuel Puntanilla sa imuhang panahon. Mga katinig, mao ka to, ang ato ang mga nahimong bisita karong abundaga, daghan og na-discuss.
0: Oo, daghan po ang nakabutang sa ilang kaugalingon, Rome, seeing both sides, no?
2: Mm.
0: Pero tama tong panawagan nga there are three sides of the coin.
2: Three sides?
0: Yeah. Sa pagpangita o kamatuuran, no?
2: Uh-huh.
0: The positive, the negative, and the real truth.
2: Mm-hmm.
0: So, unta mo abot ta ana ngayon to.
2: Yeah, I think it's good na katunggiyon ni Professor Bilino. I would like to take it nung maugin to ang dapat nga himuon. Let's suspend the judgment. Maminaw kita.
0: Kaya, naman tayo biases.
2: Natay biases.
0: Muablita.
2: Like the biases of Attorney Fontanilla. No, I understand. Ganun, kita'y biases. Oh, kita'y yes, mga yes. Position. But,
0: kaya imposing attorney, out, politically motivated yun, no?
2: Mm.
0: And that is also what Attorney Sheila Sison is saying, politically motivated ni.
2: No.
0: While on the prosecution, going on, this is the highest degree of accountability.
2: Mm.
0: So
2: be it.
0: Mahimo tang katawhan. Kamu ang mamahimong pinaka-final arbiter ni Ani.
2: Okay, ato sa nga to, Ani, ato ang mga nakadaog. Ano na ba yung nakadaog? Murag wala manggutoy, ano? Na?
0: Wala manggutan na ka. Laba yung question.
2: Di ba naglabay itong question? Anyway, wala pa tayo, sige.
0: Ugma na lang may manglabay.
2: Ugma na lang manglabay yung question. No, kaya anong puti oras good po?
0: Yes.
2: So, keep ano, naantay daghan ng nagano, no?
0: Mga message, wala na ito nabasa, no?
2: Anyway. Ugma na lang. Dublihan yung ugma lang. So, mga katinig, sa ngalan sa ato ang mga kaubanan diha sa Davao Oriental, sa tibuok probinsya, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, o sa Misamis Occidental, sa Bukidnon, ng mga tigpaminaw na ito sa tibuok South Central Mindanao. Kini ang inyohang kauban, ang ato ang partner di ay.
0: Yes, kini si Tinig 40 nagaingon, dili sa yun pangitaon ng kamatuoran. Importante lang, abli kita, labi na ang atong mga kahimatngon.
2: Mm, congratulations day kay Mel, katong nakadaog, nga kauban sa ato ang mga katinig 30 o 24. Mga katinig kini si Tinig 2, nasayop ko gahapon, no?
0: Oo, tagaan niyong lahi nga numero. 69?
2: Oh, nasayop.
7: Ay isa ka winner itong gikwan ni...
0: Uy, naapay usa di ay ka winner. Oo, so naapay usa ka winner.
2: Aha.
0: So rap-rap
8: salmot sa tinig ng bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng bayan sa 102.3 Joy FM.
9: Tinig na tay namatikdan nga naminaw sa Joy FM 102.3 karon. Unsay pangalan ni mo, ma'am?
10: Ako si Robilel Yanera, taga Barangay Malasila, makilala North Cotabato.
9: Okay, salamat ma'am. Ma'am Ruby?
10: Opo.
9: Thank you sa pagpaminaw sa Joy FM. Kanunay ba ka nga naminaw sa Joy FM?
10: Opo, nagapaminaw ko Permi.
9: Salamat kayo sa imo, ma'am. Og adunay mga Yaki products nga imong ginagamit. Unsay mga Yaki products imong ginagamit karon, ma'am?
10: Akong ginagamit nga Yaki products ang Yaki Oil o ang Yaki 3-in-1 Coffee.
9: Thank you, ma'am. Og aduna ba yung mga natabang sa imuang paggamit sa Yaki Oil o Coffee?
10: Tabang sa ko sa oil, tagahuman akong luto, nag-aplas ko, arumawala ang binhod sa kong natiil o sa kamot.
9: Okay, daghang salamat. Og tagabuntag ka nagainom o Yaki 6-in-1 Coffee?
10: Opo, tagabuntag ko nagainom. Dili pa ko magkao, nagainom na kwan.
9: Okay, thank you kayo ma'am sa imong pagpaminaw sa atwa sa JFM 102.3. Kining inyong kauban, Tinig 30 Junior Rapi, dagang salamat.
8: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot, aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Kinahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga-Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Na kinibalan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila.
7: Mainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
8: Isang magandang umaga, ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Tuesday, Asyate, sa buwan ng Hulyo. 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing nga mga balita, isang senior citizen ang inaresto sa Kabakan, Cotabato matapos nagreklamo ang magulang ng minor de edad nang dalhin ito sa isang lodging house. Suspect na nakuhanan pa ng ilegal na droga. Headline. Samantala, sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto sa Carmen, Cotabato, isa pang tulak na aresto din sa Pulumulok, South Cotabato. Sa kabilang banda naman, suspect sa naganap na pamamaril sa isang traffic enforcer na ikinasawi nito sa Cotabato City na tukoy na ng mga otoridad. Sa 61 anyos na senior citizen na misis, pinatay ng kanyang 81 anyos na mister sa pamamagitan ng pagtaga nito gamit ang bulo sa Davao de Oro. At samantala, bangkay ng lalaki na tagpuan naman na sa gilid ng kalsada sa Tagum City. Isang pulis na babae kasama ang pulis na lalaki na huling magkasama sa isang lodging house sa Butuan City ang inaresto ng mga otoridad at naharap ngayon sa kasong adultery. Samantala, sa Osamis City, formal namang binuksan ang Office of the Vice President Western na Mindanao Satellite Office at ang Extraordinary Pop-up Exhibit isinagawa sa Osamis City National High School. Alas 7:16 na ang oras, dagdag na mga balita, abangan po ninyo sa ating alas 7 balita kung saan Coast Guard Station sa Davao Oriental na natiling nakalerto habang binabantayan ang Super Typhoon Bavi. Ika-52 Nutrition Month sa Baganga, Davao Oriental, formal nang sinimulan. Detalye ng mga balita, susunod na.
3: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
9: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Asa namin in towning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinuon. Dako jud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
13: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
8: Ganap ng alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita, na aresto ng mga otoridad sa Kabakan, Cotabato ang isang senior citizen na tangkang mangabuso ng isang minor de edad sa isang lodging house. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan agad na inilunsad ng Kabakan na PNP at Barangay Peacekeeping Action Team ang paghanap sa naturang suspect matapos inireklamo ng isang ina na ang kanyang anak na minor de edad na batang babae ang dinala umano ng naturang senior citizen sa isang lodging house. Nabatid na ang naturang suspect ay nagpatulong umano sa minor de edad na batang babae sa kanyang mga dalang mga gamit dahil ayon na sa magulang ng biktima, hindi umano nag-isip ng anumang mali siya ang bata at tinulungan nito ang naturang lalaki. Sa pag-check-in nito, sinabi nito na kanya umanong anak ang naturang bata. Nang nakakuha ng pagkakataon ng bata na hindi na ipadlock ang pinto ng lodging house kung saan naka-check-in o ang kwarto kung saan naka-check-in ng naturang suspect, ay agad itong tumakbo at nakahingi ng saklolo. Dahil sa naturang pangyayari ay agad namang nireview ang CCTV ng establishmento kung saan nakita na hinabol pa ng suspect ang bata. Agad namang nagalabas si Kabakan na Mayor Evangeline Pascua Guzman ng pabuya ng 100,000 pesos para sa pagkakahuli ng naturang suspect. At dito nga kahapon, nadakip ang naturang suspect sa bahagi naman ng Barangay Katintuan kung saan nakuhanan pa ito ng isang 38 caliber revolver at pininiwalang illegal na droga. Dahil sa naturang pangyayari, naharap ngayon ang naturang matanda sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at paglabag sa karapatan ng minor de edad. Balita mula naman sa Carmen, Cotabato, na aresto ng mga otoridad ang isang kinukonsiderang high value target individual ng ikasang anti-drug operation sa Purok 3 sa Barangay Poblacion, Carmen, Cotabato, alas 4:50 kahapon ng madaling araw. Ang suspect na nakilalang si alias Umi, 30 years old, may asawa at magsasaka na taga Purok 10, Barangay Poblacion, Carmen. Ayon sa ulat ng Sanib Puwersa, ang Cotabato City o Cotabato Provincial Police Office Anti-Drug Enforcement Unit at ang Philippine Drug Enforcement Agency, katuwang ang Carmen PNP, at inilunsad ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect kung saan nakuha sa kanya ang ilang gramo ng shabu. Kaso paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Pulumulok, South Cotabato, naaresto din ang isa pang tulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Poblacion ng naturang lunsod. Ayon sa Pulumulok Municipal Police Station, naaresto ang isang alias sa Bayay na residente ng Barangay Poblacion kung saan nakuha sa kanya ang ilang gramo ng shabu. Sinampan na ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Pulumulok, South Cotabato, pa rin nasugatan ng isang lalaki matapos na nabundol habang tumatawid sa National Highway alas 9:20 kamakalawa ng gabi sa Purok 3 sa Barangay Crossing Palka ng naturang bayan. Ang biktima nga si alias Randy, 50 anyos, na karpintero at residente ng naturang lugar. Nabatid na habang tumatawid ang naturang biktima sa National Highway nang nabundol ito ng isang SUV. Agad namang rumispondi ang mga tawanan ng traffic personnel ng Traffic Management Unit at tinulungan ang biktima, isinugod ito sa Pagalungan General Hospital. Lumabas sa investigasyon.

0: bigla umanong nag-U-turn ang naturang SUV na may plate number TIG284 at hindi nito napansin ang naturang biktima. Alas 7:23 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa Cotabato City, natukoy na ng mga otoridad ang suspect na responsable sa pagpaslang sa isang traffic enforcer sa Cotabato City. Si Sunny Boy Basti Masukat na taga Datubla o na taga Mother Barangay Rosary Heights ng Lunsod. Ang biktima ay pinagbabaril habang ito'y may binili lamang sa isang tindahan ayon sa City PNP. Isa sa mga itinuturong suspect ay ang 26-anyos na driver ng pampasaherong jeepney na posibleng nasita ng naturang traffic enforcer. Inihanda naman ang kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code ang isasampa laban sa naturang sospetsado. Inihintay na lamang ang paglabas ng warrant of arrest para arestuhin ang naturang suspect. Balita mula sa Davao de Oro, patay ang isang 61-anyos na misis matapos itong pagtatagain ng kanyang 81-anyos na mister. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Barangay Miguel Compostela, Davao de Oro, alas 2:50 kahapon ng madaling araw. Ang biktimang si Alastair ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan matapos na pagtatagain ng kanyang mister na si alias Doydoy, 81 years old. Ayon kay Barangay Chairman na Joel Balili, na ang naturang biktima ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagulat umano ang mga kamag-anak ng biktima ng kanilang matagpuang wala ng buhay at naliligo sa kanyang sariling dugo ang naturang ginang kung saan ay itinurong suspect ang kanya mismong mister. Matapos ang naturang insidente, kusang loob din sumuko ang suspect sa mga otoridad. Alas 7:26 na, samantala, balita mula naman sa Tagoma City. Nagulat ang marami ng matagpuan ng isang bangkay sa may tabi ng daan sa bahagi ng Purok 7, Barangay La Filipina, Tagum City, kahapon ng umaga. Ayon sa Tagum City PNP, nadiskubre ang bangkay ng isang 40-anyos ng lalaki nang ito'y makita ng isang lalaking nakamotorsiklo na dumaan sa naturang lugar. Sa inisyal na investigasyon, nabatid na ang naturang biktima nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nalaman na nakipag-inuman pa ito kasama ang kanyang mga kaibigan nang gabi bago o kamakalawa ng gabi. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa Butuan City, na aresto ng mga otoridad ang dalawang pulis na may ilegal na relasyon. Naharap ngayon na sa kasong adultery ang dalawang membro ng Philippine National Police matapos mahuli magkasama sa loob ng isang kwarto sa lodging house sa Barangay Bayanihan sa Butuan City. Ayon sa ulat ng Police Station 3 ng Butuan City, ang babaeng inireklamo ay isang 27-anyos na patrol woman at na si alias Lisa. Samantala, ang karelasyon naman nito na si Police Senior Master Sergeant alias Marvin, na membro din ng Butuan City PNP, inireklamo ng misis ng naturang police ang pagkakadiskubre ng mga ito sa loob ng isang lodging house. Kabilang sa mga tinitingnan ngayon ang kuha ng CCTV footage sa loob ng lodging house na magsasilbing matibay na ebidensya. Maliban sa kasong kriminal, ay maaari ding matanggal ang naturang pulis dahil sa administratibo at iba pang mga kaso. Balita mula sa 87.5 87.7 Joy FM, Pangalbay, Misamis Occidental. Patay naman ang isang lady guard matapos ito'y pagbabarilin. Detalye na balita mula kay kasamang Renz Sumalinog.
1: Hustisya ang singgit karon sa pamilya sa usa ka lady guard human kini gipusil sa wala pa mailang ang mga suspek dito sulod sa ospital sa Kapatagan Provincial Hospital, Kapatagan, Ladao del Norte. Ang biktima gila sa pangalan nga si Irene Cabriana, usa kini kadalaga o residente sa Barangay Kidalos, sakop sa Kapatagan. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang mga pagpamusil alauna 54 ang tagda sa kadlawon samtang nag-duty kini ang biktima sa main entrance sa ospital. Mayabot ang duha ka tawo nga sakay sa usa ka single motor o ang back rider ang nga nagasulob og maskara, itong nga jacket o adunay hood o shorts miduol sa biktima o gipusil kini kausa diha sa iyang ulo nga bahin gamit ang mubo nga armas. Human sa mga pagpamusil, midagan ang gunman balik sa nakulat nga motosiklo o dali kining makaligiw ngadto sa dapita nga padulong ngadto sa Barangay Maranding. Gi-koordinitas kapulisan ang mga kapulisan usaba sa silingan nga mga lugar aron sa posibleng pagkasikop sa maoga suspetsado samtang nagpahigayon sila sa hot pursuit operation ang dali nga mailhan ang mga suspek o motibo sa maong pagpamusil. Sa pagkaroon, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan kalabot din ang maong pagpamusil patay sa usa ka lady guard. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
0: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
0: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
3: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang, talit ka, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning, okay na makmaminaw. Munang karoon, wala gugong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bugis akong nawala.
5: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
0: Ganap ng alas 7.32 ng oras. Dagdag na mga balita. Sa Kinapawan na City, may bago na namang Chief of Police, ang City PNP, matapos na naupo siya police

0: Oh, may bago na namang Fire Marshal ang Kinapawan na City Bureau of Fire Protection. Matapos na umupo si Fire Senior Inspector Ike Lachica Jr. Sa isinagawang convocation na activity kahapon, ipinakilala si Police Senior Inspector Lachica na siyang bagong officer in charge ng City Bureau of Fire Protection. Siya ay nagmula sa Pulumulok Fire Station. Sa kanyang mensahe sa isinagawang flag raising at convocation program ng City LGU, sinabi nito na hinahanda siyang maglingkod sa Kidapawenyo at palalakasin ang programa sa pag-iwas sa sunog at laban sa sunog. Pinasalamatan naman ito ang mainit na pagtanggap sa kanya ng lokal na pamahalaan. Alas 7.33 na balita mula sa 105.7 Joy FM sa Pangil o sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Patuloy na naka-heightened alert ang Coast Guard Station Davao Oriental habang mahigpit na minamontor ang galaw ng Super Typhoon Bavi. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo at wala pang direktang epekto sa Davao Oriental, patuloy na sinusubaybayan ng Coast Guard ang mga weather advisories ng pag-asa dahil sa posibilidad na palakasin nito ang habagat na maaaring magdulot ng malalakas na pag-ulan at matataas na alon. Pinapatupad ng Coast Guard ang 3-P's approach o preemptive, preventive at proactive sa pamamagitan ng tuloy-tuloy ng weather monitoring, pagkikipag-ugnayan sa mga partner agencies, pagsasagwa ng coastal at maritime patrols at pagbibigay ng paalala sa mga mangingisda at operators ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard Station Davao Oriental kasama ang lahat ng personnel at Coast Guard substations upang agad na makaresponde sa anumang posibleng emerhensya at matiyak ang kaligtasan ng buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Dagdag pa sa mga balita, formal na sinimula ng Pamahalaang Bayan ng Baganga ang pagdiriwang na ika-52 na Nutrition Month sa aktibong pagkikilahok ng mga barangay health workers. Bit-bit ang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, layunin ng selebrasyon na higit pang palikasin ang kamalayan ng komunidad sa kahalagahan ng wastong nutrisyon kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Sa isinagawang programa, binigyan diin ang mahalagang papel ng mga barangay health workers sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa nutrisyon, pagsusulong ng mas malusog na pamumuhay at paghikayat sa mamamayan na mag-iisa sa pangalaga sa kapaligiran para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan. Aktibidad sa Sangguniang Bayan Committee on Health Chairperson Cathy Kimod Aguilon bilang pagpapakita ng suporta sa programa na pinangunahan ni Jim Navarrete, ang kasalukuyang designated nutritionist ng munisipyo. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Alas 7.36 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula sa Osamis City, bukas na para sa publiko ang Office of the Vice President of Western Mindanao Satellite Office. Kasabay rin ito ang pagbubukas ng extra plus ordinary pop-up exhibit sa Osamis City National High School bilang bahagi ng programang isinusulong ng Office of the Vice President. Tampok din sa exhibit ang kasaysayan, mahalagang programa at mga ambag ng 14 na mga naging pangalawang pangulo ng Pilipinas. Layunin itong mapalawak pa ang kaalaman sa publiko at tiyakin ang mas malalim na pagpapahalaga sa kanilang papel sa paglilingkod sa bansa at kasaysayan ng Office of the Vice President. Mananatiling bukas ang Extra Plus Ordinary Pop-Up Exhibit sa Osamis City National High School hanggang sa Hulyo 10 ng taong kasalukuyan. Inaanyayahan naman ng publiko, lalo na mga mag-aaral at mga guro, na bisitahin ang naturang exhibit upang mas makilala ang kasaysayan, mga nagawa at pamana ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Samantala, sa probinsya ng Cotabato, Milyon-milyong halaga ng mga infrastructure project ay naipagkaloob na sa mga lokal na pamahalaan ng Midsayap, Alyosan at Pikit, Cotabato. Kabilang dito ang 14.98 milyon pesong kabuang halaga ng concreting project sa bayan ng Pikit, Cotabato. Ang naturang proyekto ay formal lamang na i-turnover ni Vice Governor Ella Talinio Taray sa lokal na pamahalaan, particular na ang nasa 784 meters na pinunduan ng 9.99 milyon peso na concreting road sa barangay Dalingawin. Ang naturang proyekto ayon kay Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza ay pinunduhan mula sa ilalim ng 20% Economic Development Fund ng Pamahalaang Panlalawigan. Maliban dito ay tinanggap din ng lokal na pamahalaan sa bayan naman ng Pigkawayan o bayan ng Alyosan, Cotabato, ang 24.73 milyon pesong proyekto na para pang-imprastruktura na ipinatutupad ng provincial government. Pinasalamatan naman ni Alyosan Mayor Eduardo Cabaya ang pagsisikap ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza na maipakaloob ang naturang proyekto. Sa mga balitang pambansa, inaresto kahapon na sina Senador Dante Marcoleta nang magtungo ito sa tanggapan ng Sandigang Bayan para harapin ang non-bailable plunder case sa kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesong campaign donations. Sa kautosang inilabas ng Sandigang Bayan 3rd Division, inaresto din si dating Congressman na Mike Defensor at ang negosyanteng si Aristotel Biray at Joseph Espirito. Maaga nagtungo si Marcoleta sa Sandigang Bayan para sa kanyang motion to suspend the proceeding at hiling na ipagpaliban ang pag-iso ng warrant. Ngunit ibinasura ng korte ang motion, agad siyang inaresto. Dagdag pa ng abogado, ni Marcoleta na si Patrick Velez, ang pagsuko ng senador ay act of good faith. Gayunpaman, sinabi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Mauricio II, dumating si Marcoleta ng dumaing si Marcoleta ng paninikip ng dibdib at tumaas ang blood pressure kaya kinakailangan na dalhin sa PNP General Hospital. Posibleng abutin pa ng 2 araw ang pananatili ni Marcoleta sa ospital. Nakadepende naman sa sasabihin ng mga doktor kung maaari nang dalhin si Marcoleta sa Sandigang Bayan. Nilinaw din ng opisyal na wala pang commitment order na nilabas ang korte. Samantala, sina dating Congressman Defensor at Espiritu ay hinuli naman sa isang cafe sa Quezon City. Dinala sila sa Sandigang Bayan bago isinailalim sa proseso at medical clearance. Ikukulong sina Defensor at Espiritu sa Payatas Jail sa Quezon City, kung saan ikukulong din si Marcoleta. Doon din makukulong si sina Senador Jinggo Estrada at dating Senador Ramon Revilla Jr. dahil naman sa anomalya sa flood control project. Alas 7:41 ng oras, samantala nagsimula ang impeachment trial sa mga kasong isinapa laban sa kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma naman ni Senador Francis Chis Escudero na tatayong

presiding judge sa impeachment case na nahalal bilang presiding officer ng Senado na tatayong impeachment court na kinakailangan ang hindi bababa sa 16 na boto ng mga senador upang mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa kanyang mensahe matapos sa tanggapin ang posisyon na kahapon sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na walang opisyal na maaring mahatulan sa isang impeachment trial nang walang pagsang-ayon ng 2/3 ng kabuuang miyembro ng Senado. Paliwanag pa niya na ang interpretasyong ito ay naaayon din sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora noong 2000 na kung saan tinalakay ang kinakailangang 2/3 vote ng Senado. Dahil dito ay nararapat anyang sundin upang hindi makaapekto sa karapatan ng respondent at ng taong bayan. Iginit pa ng senador na tungkulin ang bawat senador na magsisilbing hukom na sundin ang umiiral na batas, anuman ang kanilang personal na pananaw. Una rito ay nahalal si Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa botong 12 pabor at 8 ang tumutol. Pinamumunuan niya ang impeachment court ng 2025 habang siyang Senate President. Pinaalalahanan din niya ang kanyang mga kapwa senador.